0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Kidapawan City 102.3.
2: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
3: Mauna, lain kay kung gibati mga parte sa kuan ko, lawat maglisod ko paginawa o niya. Murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato bang kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gid akong gipaminaw sa akong lawas. So, nakainom ko, gitatry na ako sa tanan na akong mga pamilya ngayon anak. Okay, good job, gihapon sila sir, pati papa na ako nga muna mga arthritis, tanan, mas healthy na karoon akong papa, sir.
2: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
0: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest.

0: 102.3
1: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
2: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
3: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
4: Me too, Kidiyaki Vitamins.
1: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
5: Sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil ni Max Francisco, taga Toril, Davao City, dali ni Kupus ang iyahang almoranas.
6: O, oh, di ko na ko kalingkod kaya kaya mangungol nga, duga-duga na kong dala mga doon na katuig. Nga, sige, balik-balik. Kagitistingan ako, kuya. Yaki Capsule o Yaki Oil. O, nawala yun, kuya. Nagkupus yun. Ulo. Na, ugatan na, nawala na. Na, nakakuha na ko, kuya. Nakadrive na ko. Nga, askil na po kaya kung kuha kuya, paminaw.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
7: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nagadialysis karon. Pansaon, di man good mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung distingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ni nyo, Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
0: Joy all-time favorites in the morning.
8: Joy!

0: Yoshi, Shiki, Yaki.
1: Mayong adlaw mga higala, ani ana usab si Mami Joy. Uban na pud ta sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan, ingatan. Unta na tabangan namo pinagi sa ato ang programa kung unsaon ninyo pag-amping ang inyong panglawas. Hatod kanato kining maong programa sa Yaki Laboratory ang nagahimo og epektibong Yaki Liniment Oil tungod kay usa kani ka alternative medicine. Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap nga pampaputi og ang Yaki Herbal Capsule nga sama sa atong pirmi ginahisgutan karon. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule nga daghang sagol sa mga epektibong mga herbal plants, dunay antiviral, antibacterial o antioxidant properties. Ang ubo o sa kini ka pamaagi sa lawas, aron wag tangon niya ang mga makairita nga butang sa tutunlan. O di ba kanang mag-ubuta na amanay mo ubad? Ingon nila way bukog. Inig madawat sa utok ang cough impulse. Suguon niya ang tiyan o diaphragm nga magpagawas o kusog nga hangin aron mawala ang irritant. Dili lang sa allergies, ang pabalik-balik nga ubo mahimo usab kini nga sintomas sa sinusitis, asthma, bronchitis, TB, trangkaso, lung cancer o uban pa. Mas maayo nga magpakonsulta ka sa espesyalista. Aron masayran kung unsa ang hinungdan, hilabi na kung dunay sagol nga baga nga plema, unya yellow kaayo, iyo na ang kulay ni ini. Green o di ba kaha-yellow, taas nga hilanat o lisog sa pagginhawa. Mga higala, ang Yaki Herbal Capsule nga usa ka food supplement, mamahimo dayon nimo nga tumaron. Mas maayo ka ng empty pa ang imuhang stomach, kanang wala pa'y sulod. Aron na dali kini nga mo epekto nga mapagawas niya ang plema ug aron mo nindot ang imong pamati, maanindot ang imong paginhawa. Mao ka na ang hinungdan nga permi na mo ginaingon nga mag-inom gayud kita og Yaki Herbal Capsule kay aron maprotektahan ang ato ang panglawas. Makaingon ta og hilanat lang na nga gamay, ubo-ubo ra na pero wala ta nakabalo. Dako kay na og hinungdan kay kung inyo kana nga mapasagdan. Mao nga batasano na to ang pagtumar og Yaki Herbal Capsule makatudlo sa usa ka adlaw. Ni anasad ta kami nagaimbita na pod kaninyo nga kung aduna kamoy mga kasanatian, mga pangutana sa ato ang mga produkto. Palihog text sa 0928-6767-031. Ani si Kuya Loy, paminaw na usab nato ang ato ang mga mensahe gikan sa atong mga Yaki users.
2: Sa mga mensahe gipadala sa atong text line gikan sa number 0908-76-52584. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Yaki Herbal Capsule. Kay sa una, ang ako nga dugo, Kuya, ginagmay ni undang o pagtumar na ko sa Yaki Herbal Capsule o nanghaplas ko og Yaki Oil, Kuya. Dali kayo ni balik ang normal ako nga binulan, Kuya. Salamat jud kaayo sa inyo nga produkto. Aduna usab, text gikan sa number 0948-8355426. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa kini Yaki Vitamins. Kaya dakugod kayo natabang sa akong pamilya. Ako, anak, dili mo kaon kani adto, gipatumara sa kini Yaki Vitamins. Kuya, karon tambok na, kay kusog na kayo siya mo dede o usab, kusog na mo kaon. Si Ritzel ni taga Plaridel, Misamis Occidental. Atong tawagan si Ritzel o katong istoryahon.
3: Hello?
4: Yeah.
3: Si Kuya Loy ni sa Yaki.
4: Ah, oh.
3: Si Ritzel ni.
4: Oh, si Ritzel.
3: Ikaw ito nag-text sa Yaki Chel, no?
4: Oh, ako, Kuya.
3: Ingon mo, Chel, salamat kayo, Kuya Loy, Mami Joy, sa kini Yaki Vitamins. Kaya ako gibatabang sa akong pamilya, sa akong anak. Di mo sa pinanong taon, kaya ito, o, gipatumar na mo ga kini Yaki Vitamins. Karong tambok na kayo, kusog na mo, ino mo gatas.
4: Oh, so, inood din na kay Kuya.
3: Kumusta na baby niya, Ritzel?
4: Kung kailan ni Kuya ay...
3: Pili ka bulan sa inyong baby.
4: Juan, buwan ka tuig ka pin.
3: Kung sa naisip ko sa isa una, sa wala pa nakatumar.
4: Dili kayo siya mo inyong mugatas, dili kayo siya mukaon din. Kanang, di, lugusid kayo siya mukaan. Din karon kuya ay, na, dili nijid ko ng problema kay, di yun nijid pangayo ka ng gatas ay.
3: Mangilog ng pagkaon.
4: Oh,
3: kumusta si baby ni mo? Kung tudluan.
4: Okay na. Kanang dali rin siya makasabot kuya ay, bright bid ang bata kay, sukat sa pagkatao din niya kuya, giyaki din siya na ako.
3: Ano pangalan sa baby ni Michelle?
4: Kuan, nice Cyril.
3: Nice Cyril. Ano sa pinag-dugan ni Michelle?
4: Labandria.
5: Sir, salamat kayo, Chel, ha?
4: Oo, oh, dako, hindi ko pa salamat. Anong yaki, Kuya Ay?
5: Salamat yun po kayo, Chel. Thank you kayo.
4: Oo, oh, oh, okay. Sige.
5: Okay, bye.
2: Mga kong tumami Joy, si Richel taga Claridel, ang ihang pamilya na tabangan sa gini Yaki Vitamins o Yaki Oil Liniment. Walang kitaigong oras atong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan, gidalit sa Yaki Laboratory, tagahimo sa mga epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy. Laging tandaan, yaman ang kalusugan ingatan. Salamat po.
6: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM.

0: mami. Dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
1: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
2: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
3: Me too, Kidiyaki Vitamins.
0: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
4: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na'y mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, ug matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, ug mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood ug sa diabetes. Suwayin ninyo, Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo-order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
5: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na'y mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, ug matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, ug mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood ug sa diabetes. Suwayin ninyo, Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo-order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
6: Unto na joy!
7: It's such a good vibration.
6: Unto na joy!
8: Joy it,
6: this song is brought to you by Yaki Beauty Soap. Aron hamis og younger looking skin ang imong kutis. Pagsabon sa Yaki Beauty Soap.

0: 102.3 Joy FM plays your requested song.
1: Si Ben para inisip kagawad gumbayan kung song request ang tay tay tay tanako ang nikanta si QC. Just enjoy.

0: For your greetings and song requests, call or text 0991-601-9581.
1: Ito ang Joy FM.
2: Joy FM
1: sa Kinabawan City 102.3.
3: Wala damha ni Mayor na Albero nga ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga muka sa iyang kamot.
4: Katul kay Kuya para nang nalabak na paging manggod niya. Maayo to siya rin. Ako ganing mahikap o gahi, mubalik o katul. Ako ang mga igago ba nagbahin manggunan sila o Yaki sa kapapilya. Ilang ito nga din kung ako may baho sa Yaki. Siya nga, sinuhuta ko, di ba humot kayo, di ako rin gitistingan. Niya, kupong hiplasan kong kutukuto kay Murad Bugnaw. Huwag ko'y tumunga at ambalan ako akong kamot. Mamang yun naayo.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
1: Imperial Appliance Plaza.
5: Appliances pa ang hanap nyo.
1: Adtoa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kinabawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
5: Imperial Appliance Plaza.
6: Start reaching your dreams. Enroll now at Matalam Polytechnic College Incorporated. We offer complete junior high school, grade 7 to grade 10, both in regular and weekend class programs. MPCI is an education service contracting and senior high school voucher program participating school with no top of fee. We also offer senior high school with the following strengths: technical professional track, electives, caregiving NC2, videographic design NC2, automotive servicing NC1 and NC2, computer system servicing NC2, bread and pastry production NC2, shielded metal arc welding NC1 and NC2, electronic product assembly and servicing NC2, and electronic installation and maintenance NC2, and also academic strength, elective, arts, social sciences, and humanities. Avail the privileges. Free tuition fee and free uniform for all incoming grade 7 and grade 11. Enrollment is now going on. Classes start on June 1, 2026. For more information, you may contact us at cell phone number 0948-549-1378 or see the registrar. MPCI commits to skills, excellence, supremacy in education.
7: Congratulations!
8: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga-Caraga, Davao Oriental, human niya ni kupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
9: Na ko'y igagaw nga, nangupong ang TL, diretso na abot na dire.
10: Oo.
9: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka, eh wala na kalakaw. Na, may porta, palitan na ako itong duwa ka, pad. Naayo?
10: Duha kapad lang yan, Gino?
9: Duha kapad, wala na yung lahing kay Waman. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
10: Oo.
9: Okay, man.
8: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.

0: 102.3.
1: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Tumoy kay nung nako siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nagboundary ba? Okay. Yan hadlok ko kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon nako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
3: Looking for a college institution that truly cares about your future? Welcome to North Valley College, located at Kidapawan City. NVCFI offers quality education with the lowest tuition fee among all private schools in North Cotabato. Choose from our allied health programs, BS in Nursing, BS in Medical Laboratory Science, BS in Radiologic Technology, BS in Pharmacy, and BS in Psychology. Or take the path of service with our Social Science, Information Technology, Education and Business Program, BS in Social Work, Bachelor of Technical Vocational Teacher, Education Major in Food Technology, BS in Tourism Management, and BS in Office Administration. Dreaming of a tech career? We also offer BS in Computer Science, BS in Information Technology, and BS in Information Systems. For more information, please visit the website of North Valley College at www.northvalleycollege.edu.ph or our official Facebook page at NVCFI Official or call at 0951-305-3786. North Valley College, your gateway to brighter future.
4: Kadali ha? Kadali lang yun ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambini usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kay na og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Moingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
3: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.

0: Nawagtang ang daghang pimples og nihamis na ang naong sa bana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
1: Nagistingan din ako kanang kuan mo tukuyan ang palit. Nagpapalit ko kumbana o kanagining Yaki Whitening Soap kuya. Hoy akong gipasabon sa iyang naong ikahuman kuya. Butahan ko na mo itong Yaki Oil. Ini ka man yung kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas ni hamis o ni puti iyang naong.
0: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butik.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City. Frantic KCC Building.
1: Dunkin' Donuts, crossing all barracks.
0: Dunkin' Donuts.
2: Hingsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Ian Gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
3: Oh, Tidol General, salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan rin dito, kura pagpurga. Ah, maayo na, may naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila, dito sila mag-igham-igham.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika. Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok na pigsa sa iyahang bana, dali rakining na wag tang.
4: Ang akong bana, nagsubo ang pigsa, naisigi siya o inom o ganti ba yung pig, sakit mo lang gahapon daw, nagahubag o bayo. Kanya, nagkuhay siya koton, yung gi, butangan o iuwi, yung gi hampong libro. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya, abdan o mga isa kasimana, naulian jod.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM.
6: Lights, camera, action.

0: na anapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni ini.
2: Nakalisting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gini, gingan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, listingan lang na itong Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS Pension Loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makitaan kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato, tapa sa RCBC o East-West Bank. Ug matawagan sa 0645726151, cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch.
4: Start reaching your dreams. Enroll now at Matalam Polytechnic College Incorporated. We offer complete junior high school, grade 7 to grade 10, both in regular and weekend class programs. MPCI is an education service contracting and senior high school voucher program participating school with no top of fee. We also offer senior high school with the following strengths: technical professional track, electives, caregiving NC2, videographic design NC2. Automotive Servicing NC1 and NC2, Computer System Servicing NC2, Bread and Pastry Production NC2, Shielded Metal Arc Welding NC1 and NC2, Electronic Product Assembly and Servicing NC2, and Electronic Installation and Maintenance NC2, and also Academic Strength, Elective, Arts, Social Sciences, and Humanities. Avail the privileges, free tuition fee and free uniform for all incoming grade 7 and grade 11. Enrollment is now going on. Classes start on June 1, 2026. For more information, you may contact us at cell phone number 0948-549-1378 or see the registrar. MPCI commits to skills, excellence, supremacy in education.
5: Congratulations.

0: For your greetings and song requests, call or text 0991-601-9581. The station with more
1: music variety. 102.3 Joy
2: FM. Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
3: Kung ako, kung pare mga akong ipatistipon, di ba mag-istorya mang gabi mo, anay ang misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, istorya naman ang inyo ha, huna-huna na na.
4: Kung saan ipatay ko nung saya?
3: Ganado, niya pag kauman, dito tingala na niya, sa naman, nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo mo rin, agresibo na ba, kung saan ginatik niyo mo, saan, itagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sagaan naman ako, saan nga, kanitiri walang dipiktuan ito eh, pag-condition sa lawas pre, aray sa nga, saan nga, tingin ako ganado pre, testing ni pre, kayo muna ako, usahay mo gamit kayo, labi na ka na maglalis, usahay ang kabalo, bayat sa itong misis na usahay matingala naman, naman siguro ipalabi ni tawala niya, di naman ka, di naman ta, inabuto, igaw na mag-hikap. Kaya, kaya pagkabuntag yan to, ala ko na, ara, tayo kayo ka, pre, salamat kayo, pre. Ako kayo pasalamat ni Marini mo, nadiligan ng bulak ba?
5: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
6: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
7: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest. One-day release og mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitan kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City og matawagan sa 064-577-3414 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
8: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang maproblema dahil nandito na ang tindahan na SWAC sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.

0: Dako ang pasalamat ni Janine Caballero, taga-kagawasan Pagadian City sa Yaki Herbal Capsule, tungod dali nawala ang hupong sa iyang tiil. Karon himsog na usab siya.
1: Tukar kita po kitim, hupong kita po tiil, probita po ginawa yung diribirihon. Ako siyang iduot, malupyok yun siya. And then pag try na inom ato, Yaki na Herbal Capsule, mayro tululak capsule, siguro ganahan man po, ni murag, pero may bitak po mag-iihi. So, ako siyang i-continue sa karon. Then, wala na po siya wala na siya hukong.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Ikalipay og dako ni Connie Sending, taga Dansolihon, Cagayan de Oro City. Kay dali siya naulian sa iyang sakit. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule og nanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
3: Anang, talit, kusang kiti kong kasing kasi, lumukurog na ko, di ko kasabot. Ngiti ko ka ng Yaki ning okay na makmaminaw. Munang karoon, wala gugunod pa wala sa Yaki Oil, sa Yaki Capsule.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil at Yaki Herbal Capsule, mga higala. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel, your home away from home. On Saturday, and only on Saturday, 1 to 3 p.m., requests and dedications dedicated to you with Mommy Joy.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki. Ayo adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy. Makiguban na usab kaninyo sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mas epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil o sa ka-alternative medicine. Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo, dapat masubukan na ninyo. Mga higala, kining Yaki Liniment Oil nga usa ka alternative medicine, dunay taas nga antibacterial, antiviral o anti-inflammatory properties. Epektibong haplas alang sa daghang mga balatian sa panit, sakit sa kalawasan, rayuma o uban pang ginahambin nga balatian. Gamita kini pang haplas, mga higala. Dunay katakos ang Yaki Liniment Oil nga patyon ang mga bakterya, virus, fungi ug uban pang hinungdan sa mga sakit tungod kini sa epektibong mga sagol nga mga herbal plants. Kung do na kay diabetes o pagtaas sa blood sugar, mga higala, likay gyud sa mga makasamad nga butang ug maturukan og mga katul-katul nga magresulta og pagkasamad. Hilabi na ang pigsa nga gikan sa bakterya nga Staphylococcus. Kay delikado kini nga posibleng magresulta sa amputation kung pagputol sa parte sa lawas kung dili na maayo ang samad og malikayan nga mukalat pa sa laing parte sa lawas. Una, kontrolon ang pagsaka sa ihap sa blood sugar pinaagi sa healthy diet. Likay gyud sa mga tamis, parat og tambok nga mga makaon. Himuon ang regular exercise, batasanon ang healthy lifestyle. Unsay angayan nga himuon, mga higala? Ang pagpakusog sa ato ang immune system pinaagi sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule aron mabatukan ang uban pang mga balatian o komplikasyon. Tungod gikan sa bakterya, fungus, viral ang mga nuka-nuka, batasanon ang kanunay nga pagpanghinglo sa lawas o kaning ginatawag na personal hygiene. Kanunayon ang pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil bago matulog, hilabi na sa dunay mga katol-katol aron dali kini mamaayo. Timan ihigala nga kung sayo nimo mapunggan ang mga balatian, malikayan ang mga komplikasyon o lain pang mga balatian. Dako ang pasalamat ni Carmen Bayanga, taga Malaybalay, City Bukidnon, sa Yaki Liniment Oil kay nakatabang kaniya aron na mawala ang tulo ka bulan nga inantos sa kasakit sa iyang likod.
1: Yo, ang akong likod, sakit daw nga ito katarong og tulog. Tapos mga tulo na kabulan ko kong dinala. Ang sinudanan at tumigbangon lang ko anong doon pagsayuban. Hila ko siro at hindi naman dito kalihok. Rang Yaki Rabi nakatuan sa akong likod.
2: Nahanaw dayon ng mga katul-katul sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungkol sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
3: Juan, po na po'y katul-katul sa lawas ng ubulit-ubulit na buyan daw.
4: Tapos?
3: Ya, ako ni Epla, sir. Nauga naman po.
4: Kapila po ka mga haplas po?
3: Juan, sa buntag, sa hapon.
4: Kung sa gigamitin mong haplas?
3: Yes, well.
0: Dali nang anak ug wala ni agi og panuhot samtang nagburos si Faye Sinawilan, taga Punong Grande, Banga, South Cotabato, kay kanunay siya nga nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
3: Kung pag-untis ko, hindi ako kapaplas sa Yaki Liniment Oil. Kung dali nang itong pagbasa ko, mahuman ko ligo, mag-aplas din sa Yaki Liniment Oil.
4: Aha.
3: Kapag bago ko matulog, mag-aplas din ko Yaki Liniment Oil gihapon.
0: Yaki. Tungod ni ini, mga higala, amo kamo ginaawhag nga magpadala sa inyong linsahe, mga pangutana, kay basin makatabang man kami, mawagtang ang inyong balatian. E-text lamang ka na sa 0928-677-0031. Ako po si Mami Joy, maraming salamat po. Laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
6: Joy FM. Dear Mommy Joy.
0: Dear Mommy Joy.
6: Mommy Joy.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Limang minuto mga ka-joiners, makaraan po ang alauna. Mayong hapon. Kumusta ang hapon ninyo mga ka-joiners? Ano, ilabi na gayo diri sa Kidapawan City sa Tibuok, South Central Mindanao. Maayong pagpaminaw sa inyo ha. Nako, malakas yung lindol kanina. Ano, naramdaman na talagang may malakas na pagyanig. Anyways, bago yan, hello muna og good afternoon sa tanan. Og atong kauban din ha sa Joy FM Caraga, Davao Oriental, si Dan Dalandan. Madayo na dumda sa atong mga ka-joiners din ha. Og syempre, diri sa atuan. Ako, kumusta po mga ka-joiners? Isang magnitude 7.8 na lindol ang yumanig kanina noong umaga ngayong araw. First day of class pa naman. Nagkataon talaga ano. Kaya ayun, suspendido yung mga klase. Oo, and syempre naamag yun na yung mga aftershock. So ingat gihapon ta ha, amping gihapon ta. And kapag lumilindol po, ayog dagan, ay kataranta. Kasi may mga nakita ako kanina tumakbo eh, no? Nagdagan kayo, nagpanik, nakulbaan, which is normal naman, usahay mag-ana yun ta. Pero nako, magkaroon po tayo ng presence of mind, diba? Gawin po natin yung duck cover and hold. Diba? Magbantay ta ba, no? Yumuko tayo kung nakasasulod. Asa ba? Protektahan natin yung ating ulo, di ba? Ano, yun ta, maging alert ta, dili kay mudagan ta nga, di ba? Makahilo ba ya na? Nagpanik ta, so hindi. Dapat, naagyod ta sa, ano nga, di ta magpanik. Ampo gamay, ampo daghan. Di ba? Kaya amping-amping gihapon ha, mga ka-joiners. And, puhon, maging okay din ang tanan. Maging alert pa rin po tayo. Anyway, sa mga naga-birthday po din ha, nako, happy, happy birthday pa rin po sa inyo. Enjoy, enjoy nyo pa rin yung special din nyo with the family and friends. Of course, good health and amping as always. And sa atong tanan diri karon, amping, amping. And sa mga naga-anniversary po, parang adlawa, binabati din natin yung mga healthy love life din ha, ano? Ayan, amping po. And syempre, ang ating text line, 0962-854-8443. Pwede kayo magbensahe lamang po sa ating Facebook Live, 102.3 Joy FM. Okay, yun na mga ka-joiners, amping po kita. Ihapon, habang 9 na minuto makaraan po ang alauna.

1:21 in the afternoon, mga ka-joiners. Unang bahagi po ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Maricel Kalugmok Amudo, Minaw sa Atua, kumusta po kayo? Shout out sa iyang family sa Bukid and thank you po sa pagbasa, watching from Davao City. Bebe Ann, Madinan Silda Gansan, shout out sa Davao City po. Christian Gibo, good afternoon mami. Sherwin Ginawatan Batitoy, Bantinoy, shout out from Davao City pa rin. And Eva Tuasa Dopi, keep safe po. Kayo din dyan, Eva. Sherwin, ayun, tapos na ito. Napakalakas din po ng lindol dito sa Davao City. Oy, oo, maong amping yud kita, no? Kaya naapig yud ni mga aftershock. Basta, wag lang talaga magpanik, okay? And Boss Cheng, hi, shout out from Metro Manila. Thank you, kaay. Jelhan Bulaw Aban Maulaw, shout out dito sa bahay. Thank you. Boss Cheng, hello sa mga taga Sitio Batiano. Thank you and amping po. Janeline Madanlo, good afternoon. Shout out sa iyahang mama ug papa. Of course, iyahang manghod sa Sitio Lanipga. And hello din sa Madanlo family, Matukol family watching from Baganga. Thank you. Then siya Alamada Pabro. Mami Joy, pa-play ng song, Sinta. Salamat. Kahadlok sa linog, ganihang buntag, mami. Kaya, oo, sabi ko nga, amping gihapon kita, ano. Hi kay Jude Facundo Malintad, Silungan, Mapyo, Sumalinab, Medan Nancy. Grabe ka pangalan, di ba? Good afternoon, shout out nga de Sitio Katingod, San Pedro, and hello, happy birthday sa iyang Kuya Dennis, magandam. Mabuhay ka hanggat gusto mo, sabi ni Jude. Jorlyn Apolinaria Alimbon, good afternoon po, kumusta? Boss DC Cayetano, good afternoon mami, shout out sa Dra sa Kidapawan nga sa Alim Street, kusog kaayo ang linog og sa mama og papa nako dito sa Kaliungan. Salamat po ampi. Amen. Balindong Umani. Hello po mami, Jessica Padaw. Good afternoon, shout out sa naga-birthday karong adlaw sila Barangay Secretary James Mandanao, Jonard Mamontayaw, and sa tanang mga taga Mabini Manay, especially sa iyang husband Mr. Felix Pada, watching from Davao, ay Tagum City. Kasheka Manib, shout out sa iyang lolo nga naakaroon sa ospital. Pagaling ka tay, palakas ka lagi. Andito lang kami na nagmamahal sa iyo, watching from Manila. Ang pagbati mula kay Kasheka Lancia, lakasan mo ang loob mo, 2 taon na lang para magkita tayo. And Keisha Manib, good afternoon po sa iyahang lolo nga na diha karon sa hospital, nga naa sa Manay Hospital. Ayan, get well soon, lolo. Jelhon Bulaw, Aban Maulaw, shout out kinahaniya, Bebeken at Bay Ali Ahmed Ahmad. Arnold Pawin, good afternoon mami, hello sa iyahang mama ug papa na akaron sa panlaisan, watching from Davao City. And Rikita Di Masuna, shout out sa iyang kanak nga anak, nga mga anak labi na sa panlaisan. Amping kita kanunay. Salamat po. Ayan, oo, amping talaga tayo as always, ano? Labaw nagnapay mga aftershock nga mahitabo tungod aning lindol karon lang yung buntaga. Kaya sabi ko nga, kapag lumilindol po sakasakaling nasa loob ng gusali or bahay, gawin po natin yung the cover and hold. Yumuko tayo sa ilalim ng matibay na lamesa. And then takpan natin yung ulo natin, ano. At syempre, huwag talaga tayo magpanik. Umiwas din tayo mga ka-joiners. Kanang tawag niyan, babasaging mga bagay like may mga salamin ba diyan, jealousy ba diyan. Oo, kay para in kaso, 'di ba? Alert ta.
of course, kailangan pumunta po tayo sa open area, no? Kana kung tanaw na ito ba nga safety, walay, walay babag sa atong uluhan. Lumayo tayo sa mga like gusali, puno, puste, ng kuryente, o unsa ba itong makita, basta nata sa open area. And gawin pa rin natin yung hold na lang. Anyways, amping kita ka mga kanunay mga ka-joiners ha. Hello kay Margie nga naminaw. Og shout out daw sa iyahang uyab. May pa ni si Margie, healthy gapog love life. Bahalag magkinaunsa basta hello daw sa iyahang uyab. Pero

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa Yakiline Mint Oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga muka sa iyang kamot.
3: Katul kay Kuya Sara nang nalabak na paging manggut ni nya. Maayo to siya rin. Ako ganing mahikap og gahi, mubalik ko katul. Ako mga igago ba nagbahin mangguna sila og yaki sa kabotilya. Ilang itunga din kung ako may baho sa yaki. Sana sinuhot ako di ko humot kayo di ako rin gitisingan. Nya kupong hiplasan akong kutukuto kay Murag Bugnaw. Huwag ko'y tumunga tambalan ako akong kamot. Maumin nyo'y naayo.
2: Yan ang Yakiline Mint Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Makatulog na og tarong o gana na nga mukaon ang inahan ni Cecil Jose taga Lapu-Lapu City, Cebu. Human nga nagatumar sa Yaki Herbal Capsule o ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil.
4: Yung tukar lagi yung insomnia ato nga time. May nakadungog mong ko sa inyong mga advertise ng Yaki. Di among gitistingan. Then di patumar akong mama na nakatumar siya tong Yaki. Tulog na siya din. Ganahan na siya mukaon. Katuro man ito nga tambalang yung natumar. Kaloy si Ginoo, nag-ayo man ang iyahang bati.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
1: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kiniyaki na ang ilahang vitamins.
5: Hindi pa ko sila, hindi na pa ilang kiniyaki vitamins.
6: Nasa perfecto po sila sa kiniyaki vitamins.
5: Kalunay na maunol.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika.
7: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron ni ubos ang iyang blood sugar level.
8: Nina, di taman ko, wala man ko lang pataka lang sa kaon.
7: Nagamintin kay Gapon sang serpentina?
8: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa day ko, nagbaba ang sugar ko.
7: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Daghan lain-laing mga balatian, ang kayang pugngan o wagtangon sa luyang dilaw. Kung turmeric. Ang maong herbal medicine, libuan na katuig na ginagamit aron hupayon ang balatian sa mga katigwangan ug maoy unod sa Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika. Pipila sa balatian sa mga idaran na mao ang osteoarthritis ug rheumatoid arthritis. Ang luyang dilaw mapagawas niya sa lawas ang mga hinungdan sa maong balatian. Ang mga pagpanghupong iyang pakupson, ang kasakit nga gibati iyang wagtangon. Kay abi nimo mga higala, importante gayod nga mahibaw-an nato kung unsa ang atong dapat nga inumon. Dako kaayo nga ikatabang sa inyo ha ang Bilongga Gold kung ang inyong gibati mao kini ang atong ginahisgotan. Kay ngano maayo ang pagkaproseso niini. Nay uban diha mo kuha lang ibot unya bularon pastilan ang mga kuan ato mga alikabok na nabutang dito di ba lisod kaayo. Mo nang ingno nato nga dili gid maayo kung himuon nato nga basta-basta na lang nga makainom ta og luyang dilaw, no? Kinaanglan, maayo ang pagka-proseso. Mao ka lang hinungdan nga gihimo sa Yaki Herbal Laboratory ang Bilongga Gold aron makatabang sa mga tao. Busa kung nagasakit ang imong kaunuran o kabukugan tungod sa maong balatian, ayaw pagduha-duha. Pangita dayon og Bilongga Gold nga mapalit sa mga butika duol sa inyo. Dapat regular ang imong pagtumar sa Bilongga Gold mga higala kay bisan ang mga free radicals nga nagadaot sa himsog ng mga selula iya usab nga mabatukan. Ang arthritis balatian nga nagahubag ug nagasakit ang mga sulok-sulok o mga joints kung diin nagasamot ang ginabate nga kasakit kung naga kaedad na ang tao. Nasuta sa mga pagtuon nga duha ka klase ang arthritis, kini ang osteoarthritis o rheumatoid arthritis. Ang wear and tear o pagkadaot sa cartilage sa mga sulok-sulok mao'y hinungdan sa osteoarthritis. Samtang ang autoimmune disorder pod ang rheumatoid arthritis. So mao na ang klasifikasyon sa mga arthritis mga higala. Ang lain pang hinungdan sa arthritis mao ang uric crystals, impeksyon, balatian nga lupus, psoriasis ug daghan pang uban. Ang mga sintomas sa maong balatian mao ang pagsakit sa mga kaunuran, sulok-sulok, paghubag, pagpanggahi, pagpamula, lisod, ilihok mga higala. Kasagaran kini makita sa mga tudlo, batiis, tiil, bukton, sa pulso, rest, no, o uban pang party sa lawas. Doon ay mga synthetic nga mga tambal nga ginaresita sa doktor nga mapalit kinipod sa mga butika. Apan sa kadugayon o gamit, dili na mo tuo ang maong sakit. Hilabi na kung kanunay ang imong pagtumar sa pain reliever nga dunay daot ang epekto sa immune system. O, mao na usay nga masuko sila, no, pasensya na po, pero kinahanglan nga isulti gyud nato kani nga sistema. Busa kung perwisyo kanimo ang maong balatian, ang imong regular nga pagtumar sa Bilongga Gold na pure luyang dilaw ang unod o sulod niini, dako ang mahimo aron mapugnan nga muatake ang ug mawagtang ang maong balatian. Sulay gani mga higala ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit na sa mga butika.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society, ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

13 minuto mga ka-joiners, makaraan po ang alas 2 ng hapon. Nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Rasul, baka na iman dyan. Shout out, nalintol ngayon sa Matalam. Ayan, hello, may hapon sa mga taga Matalam. Pinggi hapon kita din ha. May Mika Balo Legal. Good afternoon, watching from Toril, Davao City. Hello sa iyang mama ug papa Ricky Legal. And mama tata diha sa Barangay Paraiso, amping mo diha mapa, ayaw na may problema ha, dari okay ra mi safety mi sa imong mga apo. Coming from Kulot, ninyo nga anak, way lain pa. Request ng song, Nothing's Gonna Stop Us Now. Good afternoon po, request po ng song, Di Lang Ikaw ni Juris. And Jan Magno Vlog, maayong hapon mami, shout out sa iyahang uyab na si Lemendo Ghana, na nakakaroon sa Davao, ang pingika always. Hello po sa iyahang mama o papa diha. Ay! Alam na this. Hi pod! Diri sa Lapinigan. Na naminaw sa atua din ha. Boss Cayetano. Shout out sa mga kauban dira sa work. Si Be, og si Ami, og si Bador na pinakagwapo. Request ng song, Binaliwala. Wala.

Hello kay Marichu Maynopas. Good afternoon. Shout out sa Tanding family and Maynopas family from Dadang ng Maglahos. Jeremy Diano Balidong. And Basikong Rodel Sendo. Good afternoon. Shout out sa iyang mama ug papa naa sa bukid and sa iyang mga igsoon na naadara karon sa bukid. Salamat watching from Davao City. Mercedita Verde, Mami Joy, hello sa iyang mga anak sa Santiago Masaling family, lalo na sa tatlong Maria, si Nanay Irene, 87 years old, Nanay Tasia, 90 years old, and Nanay Peddy, 87 years old. Pwede buyag sila, Mami Joy. Bigyan sila ng mahabang buhay and healthy palagi. And sana all kay sila Lola, 87, 90, and 87, dalawa. Ayun, sige, good health, ilalula din ha, no? Hi, request po ng song, sana kahit minsan, ni Ariel Rivera. Good afternoon, Mami. Request po ng kanta, It Might Be You. Thank you so much. Alas 2:17 na po ng hapon, mga ka-joiners.

0: yang.
1: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
1: Mommy Joy.
3: Dili makatuo si Rino Pedrola nga ang Yaki Liniment Oil lang ang makawagtang sa dugay ng bugis-bugis sa iyahang panit.
4: Dugay na gud ning katol-katol na ko ba? Mga napulo na katuig. Anong gagmay gud nga ko? Katol kayo? Kaya, naganda kong kitambal. Di mamulian. Atong kugya, pwede nga na kong kalit. Tambalan na ko. I-aplasan na kong mga kalim. Nag-arang-arang din na kay katol. No? Pero wala na. No?
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Tay Diggs! Asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Naka-date no?
6: Oh, siyempre, dan always magkita nakaporma.
5: Nya, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
6: Oh, dan, di na ito mag-isgota na dan. Kita man yung mo dan nga, idaran ako.
5: Aw, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
6: Well, kapalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
5: Ay, nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
6: Tinood ka dan. Pasistingado ko ana dan.
5: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
6: Ang nga dan, oy, murag nabagohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
5: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganadong kapsul para di ka magluya. Lagsik yung mong lawas.
6: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
7: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
8: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
9: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
10: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
11: Me too, Kidiyaki Vitamins.
8: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
12: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball. Opo, pickleball. Tara, meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice muna hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
13: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court, game on!
1: Dear Mommy Joy!
2: Dear Mommy Joy!
1: Mommy Joy!

oras po natin, 8 minuto po bago sumapit ang alas 3 ng hapon. Siyempre, bago tayo magpaalam, hello sa mga taga Makilala Integrated Terminal, sina Sir Eric Sarabia, Cap Baba, Master Jati, Sir Eric Secretaria, Sir Soysor, Sir Jemar, and of course, ang pagbati mula kay Erwin Gudmali ng PNP Makilala Minaw ng Joy FM Terminal. Hi! Hello din ha, si Papi. Hello po, maying hapon. And oh, hello din kay PNP Makilala Sir Gulmayo ug Ma'am Utaw Lama. Sige, maayo nga pagpaminaw. Salamat, salamat. Ilabi na gayod kay Papi Chico diha nga say. Alright mga ka-joiners, wala na po tayong oras. Maraming maraming salamat po sa pag-uban alauna hanggang alas 3 sa ating programa. Siyempre, ugma na po puhon, same time, same program, and same station. Thank you, thank you! Susunod na po ang Efron Joyride hanggang alas 5 ng hapon. And siyempre, kasama natin dyan sa Caraga, Davao Oriental, si Dandalandan. Sa pangalan po ng ating Mami Joy, ako pa rin ang inyong Pumelo Joy. Maraming maraming salamat. Ug siyempre, ingat-ingat po mga ka-joiners. Maayong hapon, Tibuok, Kidapawan City, and South Central Mindanao.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw na usap ka natong tanan mga higala. Mauna po kini ang atong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan, o ako si Mami Joy. Kaning maong tulumanon, hatod ka nato sa Yaki Herbal Laboratory, ang tiggama sa mas epektibong haplas, ang Yaki Herbal Oil, o gingon man ang Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, na pampahamis sa atong kutis, ang Kidi Yaki Vitamins, na importante kaayo sa atong mga kabataan, o ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Bisag kinsa mga higala, dili gayud luwas sa diabetes. Depende sa lifestyle sa usa ka tawo. Apan ang mga hamtong nga nagapangidaron 45 pataas, dunay posibilidad mataptan gayud og diabetes o madutlan. Hilabi na kung overweight kita o sobra ang gibog aton. Kung dunay moy family history sa diabetes, kung taas ang imuhang kolesterol sa mga labi na sa mga babae, kung miagi ka og gestational diabetes sa imuhang pagsabak, sa mga inahang nanganak, unya kapin sa 9 pounds ang baby, busa importante nga magpa-prenatal ka mo panahon sa pagsabak ninyo. Isa sa mga factors para malikayan ang diabetes, ang regular nga exercise. Pero ang uban diha, wa magpakabana. Tagain ninyo ka na og higayon. Kaya importante kayo kaning aduna tay ehersisyo nga maggawas ang ato ang mga singot, mga higala. Ang Yaki Herbal Capsule, dunay katakos aron limpyuhan ang mga nibara sa atong mga dugo. Tunaw niya ang mga cholesterol deposits nga mo'y mubara sa flow sa atong dugo, maokini ang sekreto sa kahimsog sa ato ang panglawas. Abi ninyo mga higala kaning diabetes, pag mutakboy na kini sa ato ang lawas, dili na gyud na siya mawala. Ang mamahimo na lang nato nga ato ana kontrolon. So busa, wala pa kana sa ato ang panglawas, ato nang batasanon ang pag-inom og Yaki Herbal Capsule katulo sa usa ka adlaw. Mo nang ginaingon nga prevention is better than cure. Nganong hulaton pa nato nga magkaroon ta og mga sakit nga pwede naman nato karon sila kontrolon pinaagi sa pag-inom og panagang sa ato ang kalawasan, di ba? Dili na nato na hulaton kay lisod na kaayo. Alang sa inyong mga pangutana mga higala o inyong mga kasinatian sa ato ang mga produkto, palihog i-text lang ang cell number 0928-6767031 alang sa inyong mga pangutana o ikasulti ni ini. Tungod ni Ana, ani si Kuya Loy.
2: Dagang salamat Mami Joy sa itong mga texter nga ni text sa cell number 0928-6767031. Gikan sa ato ang texter 0909-1208-793. Hello Mami Joy o Kuya Loy. Daghan kayong salamat sa inyong produkto. Kaya tulon na katuig na kung inantos kuya sa ako ang up-up kuya. Nadaot na jud ang akong nawong tungod kini sa ahong gibutang nga mga bisag unsa na lang og sadyang nakadungog ko kuya sa inyo nga produkto nga Yaki Beauty Soap. Ako kining gisabulan kuya, isa lang ka semana kuya nawala gyud ang akong up-up. Daghang kayong salamat sa inyong produkto. Si Maki di ay ni kuya sa San Pedro Duero, Bohol. Lain pang texter, gikan usab sa texter 0920693318. Hello Mami Joy ug Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga dako kayog natabang sa ako ang anak nga sukad pa gipailom na kog Kidi Yaki Vitamins. Kusog na kayo siyang mukaon, bisan unsa na lang iyahang kaunon kuya. Sa una, lisod kayo pakaunon ang akong anak, magsige gud mig away. Wala pud siya ginabati kuya nga mga sakit po rabuyag. Salamat jud kayo sa Kidi Yaki Vitamins. Si Virginia Diaini, diri sa Dait Sur, Inabanga, Bohol. Lain pa nga texter, buot usab og pasalamat sa pagkaepektibo sa Yaki Herbal Capsule gikan sa cell number 0909-5716731. Hello Mami Joy ug Kuya Loy, true gud kay akong testimonya. Salamat kaayo kay naayo gud ang akong balatian. Hapit na sa katuig nagatake ko og Yaki Herbal Capsule, inanay gud nga nawala ang akong nga balatian kuya. Maong ni testimonya gyud ko kalabot sa ako ang sakit nga dili nako masabtan kay dugay-dugay na kini kuya. Sa dihang ininom nako og Yaki Herbal Capsule, inanay gyud nga nawa ang akong bughat ug uban pa mga balatian kuya, hilabi na sa akong nga matres. Salamat jud kaayo sa inyong produkto. Si Judith Dainis sa Batong Pinamungahan sa Cebu. Mga mahigala ang pipila lamang sa mga text nga atong gitagaag pagtagad sa atong turmanon karong adlaw. Sa sunod adlaw ato usab tagaan o pagtagad ang lain pang mga mensahe nga inyong gipadala dinhi sa ato nga text line. Sa mga nakasulay na sa pag-epektibo sa Yaki Herbal Products o gustong ninyo magpadala sa inyong mga mensahe, i-text lamang ka na sa ato ang cell number 09-28-67-67031 aron makatabang usap kita sa mga taong adunay mga lain-laing mga balatian. Wala na kita'y igong oras. Magpasalamat na lamang kami diha kaninyong tanan. Kini ang atong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan. Gidalit ka nato sa Yaki Herbal Laboratory. Tigamas mas epektibong haplas ang Yaki Herbal Oil. Kini Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap nga papahami sa kutis o ang Yaki Herbal Capsule. Ang ato mga produkto sa Yaki mas epektibo, dapat subukan nyo. Kini si Kuya Loy.
1: Ako usab si Mami Joy, tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Hangtod ugma, daghan kayong salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy.

0: dako ang natabang sa Yaki Herbal Capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City, kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
1: Ay, sige mo po, kung lipong-lipong ay kina high blood, pagod sa una. Pamino, magod sa radyo, nga may doon ang Yaki, itisinga na mo. Yeah. Mayo man sad. Man, magagano sa tuka o mawala na lipong-lipong.
0: Yan na ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Imperial Appliance Plaza. Appliances ba ang hanap nyo? Adtoa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, adtoa na sa Imperial Appliance Plaza na makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan. Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and repainted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
0: Nawala ang kapulba sa misis ni Roy Roy Mudla. Humandali na ayo ang nalata sa itlog sa iyang bana. Gihaplasan lang sa Yaki Liniment Oil.
1: Kumagatuo ba kay akong itlog nga ito? Butang na ito nga. Pagkakitan o mga 2 days na ulian man. Kuyawan ganun yung ang asawa kuya. Tingon lang siya pa doktor daw niya. Tingo ay nalang kay ayo man sa Yaki. Okay na kayo kuya kay pwede na ni.
0: Mao ka na ang Yaki Liniment Oil, mas epektibo, dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
2: Afternoon Joyride.
3: Afternoon Joyride.

0: 102.3.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghana kaayo nagadialysis karon. Unsaon? Di man good mo to, oh. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung distingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimte para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang maproblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
3: Start reaching your dreams. Enroll now at Matalam Polytechnic College Incorporated. We offer complete junior high school, grade 7 to grade 10, both in regular and weekend class programs. MPCI is an education service contracting and senior high school voucher program participating school with no top of fee. We also offer senior high school with the following strengths: technical professional track, electives, caregiving NC2, videographic design NC2, automotive servicing NC1 and NC2, computer system servicing NC2, bread and pastry production NC2, shielded metal arc welding NC1 and NC2, electronic product assembly and servicing NC2, and electronic installation and maintenance NC2, and also academic strength, elective, arts, social sciences, and humanities. Avail the privileges. Free tuition fee and free uniform for all incoming grade 7 and grade 11. Enrollment is now going on. Classes start on June 1, 2026. For more information, you may contact us at cell phone number 0948-549-1378 or see the registrar. MPCI commits to skills, excellence, supremacy in education.
4: Congratulations!
5: Tungod sa balatian nga arthritis, walo ka tuig naglisod og lakaw si Roger Hasulga, taga Kalinan, Davao City. Apan sa iyang pagtumap sa Yaki Herbal Capsule og pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil, makalakaw na siya og taro.
6: Tama kay Kaiser, wala gani po, pestigalas gani, lima katupan, lakaw kayo, kay sakit kayo. Kasugo ko sa akong misis dito sa Kalinan, papalit lagi. Katulog yung Yaki mo nakawala, sir, ma. Plus po ko, sabay po ko ka plus oil. Katong Yaki, umilain nga, bawagin maka uli gud kayo, sige, gumati sa inyo ang programa gud.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat, subukan nyo, mapalit sa mga butika.
0: Afternoon Joyride!
7: Afternoon Joyride!

0: 102.3.
1: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
2: Mapalit na sa mga butika.
3: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
4: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong malita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release ug mukita kapag 1,000 pesos na komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitaan kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City ug matawagan sa 064-577-3414 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hanggang Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
5: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
6: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
7: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
8: Me too, Kidiyaki Vitamins.
5: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
9: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
3: Joy FM. Afternoon Joyride.
10: Afternoon Joyride.

0: Opo. Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, ug matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, ug mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood ug sa diabetes. Suwayin ninyo, Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
1: Looking for a college institution that truly cares about your future? Welcome to North Valley College, located at Kidapawan City. NVCFI offers quality education with the lowest tuition fee among all private schools in North Cotabato. Choose from our allied health programs, BS in Nursing, BS in Medical Laboratory Science, BS in Radiologic Technology, BS in Pharmacy, and BS in Psychology. Or take the path of service with our Social Science, Information Technology, Education and Business Program, BS in Social Work, Bachelor of Technical Vocational Teacher, Education Major in Food Technology, BS in Tourism Management, and BS in Office Administration. Dreaming of a tech career? We also offer BS in Computer Science, BS in Information Technology, and BS in Information Systems. For more information, please visit the website of North Valley College at www.northvalleycollege.edu.ph or our official Facebook page at NVCFI Official or call at 0951-305-3786. North Valley College, your gateway to brighter future.
2: Wow, kasweet iti mami ko.
3: Masweet iti si mami ko eh.
2: Bow, nga nambal mo na.
3: Di kay may diabetes siya mo.
2: Kita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
3: Serpentina Plus? Ano na siya?
2: Herbal na siya mo. Makabulit na para magdobo iya nga sugar para maayo na siya dayon.
3: Ayo man no. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa gya po niya si mami ko si mo eh. Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
1: Afternoon Joyride. Afternoon Joyride.

on pa kaayo na anay mga erectile dysfunction na ay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron bago nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika. Mm-hmm.

0: 102.3.
1: Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kay na og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na na, mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Maingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao, pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
0: GSIS og SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS og SSS pension loans. Walay advance interest, one day release ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch makit-ag kini sa FLAW Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapad sa RCBC og East West Bank. Og matawagan sa 064-572-6151. Cellphone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch. Imperial Appliance Plaza.
2: Appliances pa ang hanap nyo.
0: Atua na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, atua na sa Imperial Appliance Plaza na makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
2: Imperial Appliance Plaza.
0: Afternoon Joyride.
3: Afternoon Joyride.

0: Yoshi, Shiki, Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan. Ako po si Mami Joy. Makig-uban na usap kaninyo sa atong tulumanong Yaki. Ong buotan ipasabot, yaman ang kalusugan ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory, ang nagahimo og epektibo kaayong Yaki Liniment Oil. O sa kinik alternative medicine, kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, og ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto, mas epektibo dapat. Mga higala, subukan ninyo.
2: Ang tao, basta magkaedaran na, daghan na siya batiyon sa iyang lawas. Dili na kalikayan, mga higala. Murag sakyanan, basta magkataas ang tuig sa siging gamit o niya dili maayo ang maintenance, manggawas ang daghan daot. Maong musakit ang ulo sa tag-iya kay dako naman ang gasto sa pagpa-repair sa mga daot. Maokin ang rason, mga higala, nga kanunay na mo ginabalik-balik sa ato ang mga programa sa radyo ang pag-amping sa maayong panglawas. Pinaagi sa healthy lifestyle, ang pagpahuway og tarong, kaon sa healthy foods, inom eksaktong kadaghanon sa tubig, likay sa bisyo nga makahubog kaning mga alak og sigarilyo, illegal nga droga, likay sa stress og pagtumar sa food supplement nga Yaki Herbal Capsule. Kung ginabuhat nimo ni matag adlaw, mga higala, susama usab sa sakyanan nga maayo ang pagka-maintain niini, walay labad, mutaas ang kinabuhi og maayo ang dagan. Nganong gikumpara nato sa sasakyan ang lawas sa tao? Kini aron dali nga masabtan og kinahanglan nga ampingan. Batasan man gud nato diha nga ampingan ang lawas kung naigo na sa daghang mga balatian. Oo, diha na siya magkuradang, magkabuang na kung magunsa problema, di ba? Pero mintras nga maayo pagani ang lihok, wa gyud na magpakabana. Kanang maglisod na og pagbarog, usa kini kadakong sayop nga pamatasan nga kinahanglan baguhon gayod dayon sa tao. Maayo gyud nga mentras wala patay balatian, ampingan nato dayon ang atong lawas aron kung maigo man sa sakit, dili kaayong tantong grabe og dali ra nga makarecover ang tao. Timan nga mas maayo pa ang sakyanan kay dunay daghang baligya nga spare parts aban ang lawas sa tao, ambot na lang oy. Halimbawa nadaot ang kidney, tinuod mahulipan ka na siya og laing kidney gikan sa donor, lisod mangita og donor. Kay kung dili compatible, matigok ra gihapon ang pasyente og usa pa ka million in town ang gastuhon. May million lang nga mahurot mang yud ang inyohang kabdangan. Munay pait kaayo diha, sa dihang nahurot ang kabdangan, matigok pag yud ang tao. Muna ang pag-amping ragyod sa lawas ang makakontra niini, himuon yun ang healthy lifestyle. Makatabang ang adlaw-adlaw nga pagtumar sa Yaki Herbal Capsule, isip usa ka food supplement, aron masigurong ahimsog ka. Tungod mahatag manimo sa imong lawas ang eksaktong nutrients nga makuha sa mga sagol sa Yaki Herbal Capsule. Ang mga sagol sa Yaki Herbal Capsule, mga higala, sama na lang sa spirulina. Kini ang giilang hari sa mga herbal tungod sa kadaghang maayong benepisyo ang makuha. Nunay ampalaya, luyang dilaw, ahos, malunggay o daghan pang uban, mga higala. Puro mga epektibong mga herbal plants ang sagol sa Yaki Herbal Capsule. Maong lahi nga kadasig ang imong bation, basta makatumar ka niini. Timan e, mga higala, Yaki Herbal Capsule. Kung duna ka na ibalatian, dali usab kini mawagtang kay makapakusog man sa immune system o resistensya ang kining atong ginahiskutan nga Yaki Herbal Capsule. Sulay gani, mga higala, ang Yaki Herbal Capsule. Kay ang Yaki Herbal Capsule, mapalit naman sa mga duol nga mga butika sa inyong mga lugar. Adunay mga pamatuod niini.
1: Kalipay og dako ni Connie Sending, taga Dansolihon, Cagayan de Oro City, kay dali siya naulian sa iyang sakit. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule og nanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
3: Anang mo talit ka, kusong piti kong kasing kasi, lumukurog na kundi ko kasabot, miti ko kanang Yaki ni okay na makumilaw. Munang karoon lang, wala ko kung nagpawala sa Yaki Oil, sa Yaki Capsule.
1: Dali na wagtang ang kasakit sa kilid nga gibati ni Erlinda Bayados, taga Cambinucot, Cebu City, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
4: Oo, sakit siya akong kilid, tapos nag-inom ko sa kanang Yaki Capsule. Gaulian siya, umbot siya sa inyong ganaso. Yelo akong ihi ba? Tulo ko kapsul akong nainom, nawala ang kasakit sa akong kilid.
1: Ayan, mga kababayan, sana nakinabang po kayo sa limang minuto nating pagsasama-sama para alamin kung paano po natin mapapangalagaan ang ating kalusugan. Hinaot pa unta nga nakahatag kami og maayong informasyon sa inyo ha. Kung aduna ka mo'y gustong i-text sa amo mga pangutana o di ba ka mga kasinatian ninyo sa ato ang mga produkto, i-text lamang ka na dito sa 0928-6767031. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat, laging tandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
5: The best of me. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Kidapawan City 102.3.
2: Dali ni himsog si Jessica Bonifacio taga Bucana, Davao City. Kay naga pahaplas siya sa Yaki Liniment Oil o naga tumar sa Yaki Herbal Capsule.
3: Kamu tingala na ako, naglain mo ako na ako kuya rin, ingon ako ang tingin na bugrat daw ko. Kaya mo ito nga, basalik ka sa akong bala, basalik o Yaki Oil o Yaki Capsule. Nagpa-plus ko sa akong likod ng dawas. Ngayon, nagina ko capsule, narang-arang mo kuya. Okay na kuya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
4: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Tungoy, kainom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom, dayon ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
6: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
7: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man good mo mo to, oh. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayuma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayuma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung distingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayuma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika, naapagyud na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
0: Rakrakan sa Joy FM. Rakrakan sa Joy FM.

0: 102.3.
1: Dili makatuo si Rino Pedrola nga ang Yaki Liniment Oil lang ang makawagtang sa dugay ng bugis-bugis sa iyahang panit.
2: Dugay na gud ning katol-katol na ko ba? Mga napulo na katuig. Anong gagmay ko nga ko? Katol kayo? Kaya, naganda kong kitambal. Si mamulian. Nagkagugya, pwede nga nagkagalit. Tambalan na ko. I-aplasan na kong mga salim. Nag-arang-arang din na kayo katol. No? Pero wala na. No?
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na, environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
4: Naana punta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan batan-on pa kaayom naanay mga erectile dysfunction naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy gahatag yun mo og problema sa amua pero naning kamot mi nga masulbad ka na mauning naanata karon bag-o nga kapsul kaning ganado kapsul tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema gawa sa panglabing-labing kining ganado kapsul makahatag yun pud ni og kaayuhan sa inyohang panglawas mabitaw nga babae o lalaki pwede kaayuan ning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
5: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang maproblema dahil nandito na ang tindahan na Swank sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
3: Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

0: Dali ni Hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
1: Oh, niagay ko sa Hermosa ni Hamis dito akong panit. Tamit ako bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niangay man.
0: Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Oil o Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maaaring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
3: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
3: Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City. Frantic KCC Building. Dunkin' Donuts, Crossing All Barracks. Dunkin' Donuts.
1: Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambini usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Moingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
2: Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga muka sa iyang kamot.
3: Katul kay Kuya para nang nalabak na paging manggut ni nya. Maayo to siya rin. Ako ganing mahikap og gahi, mubalik og katul. Ako mga igago ba nagbahin mangguna sila og Yaki sa kabutilya. Ilang ito nga din ko nga gumay baho sa Yaki. Nga sinuhuta ko di ko humot kayo di ako din gitistingan. Nya kupong hiplasan kung kutukuto kay Maragbugnaw. Huwag ko kay tumunga tambalan ako kung kamot mo, may naayo.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Evening Joyride! Evening Joyride!

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Kidapawan City 102.3.
2: Nawagtang ang daghang pimples o nihamis na ang naong sabana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
3: Nagistingan dyan ako. Kanang kwan mo ito kuya, nagpapalit ko kumba na o kanaganing Yaki Whitening Soap kuya. Hoy akong gipasabon sa iyang naong ikahuman kuya. Butahan ko na mo itong Yaki Oil. Hindi ka man yung kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas ni hamis o ni puti iyang naong.
2: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butik.
0: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one day release ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makit-ag kini sa Flow Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapad sa RCBC o East West Bank. Ug matawagan sa 064-572-6151. Cellphone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch.
4: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
5: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang laktitis mo. Every morning, magkape ako yan ang ginagamit ko yung Yaki.
6: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
5: 7-in-1.
6: Tapos po?
5: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano, yung sakit ng ano, paa ko.
4: Yan ang Coffee Yaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
0: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 102.3.
1: Sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil ni Max Francisco, taga Turil, Davao City, dali ni kupos ang iyahang almoranas.
2: Di ko na ikukalingkod ko yaki, mangungol na duga-duga na kong dala mga doon na katuig. Na, sige, balik-balik. So, itistingan ako ko ya. Yaki Capsule o Yaki Oil. O, nawala yun ko yan. Nagkupos yun. Na, ugatan na. Nawala na. Na, nakakuha na ko kaya. Nakadrive na ko. Nga. Skill up po kayo kung kuhan ko yan, paminaw.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Ian Gipatumar sa Kidi Yaki Vitamins.
3: Oh, tinuol yun yan. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan rin dito. Kura pong purga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila, dito sila mag-igham-igham.
1: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
5: Wow, ka-sweet iti mami ko.
6: Ma-sweet iti si mami ko eh.
5: Bow, nga nambal mo na.
6: Di kay may diabetes siya mo.
5: Ika mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
6: Serpentina Plus? Ano na siya?
5: Herbal na siya mo. Makabulig na para magdubo iya nga sugar para maayo na siya dayon.
6: Ayo man no. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa gya po niya si mami ko si mo eh. Serpentina Plus, Herbal ka. Capsule, mabakal na sa mga butika.
0: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, makikuban na usap kaninyo sa atong tulumanong Diaman ang Kalusugan Ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory, ang nagahimo og epektibo kaayong Yaki Liniment Oil. O sa kinika alternative medicine, kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, og ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto, mas epektibo dapat. Mga higala, subukan ninyo. Dako gyud ang kalipay sa usa ka ginikanan kung makita niya himsog og hamis ang panit sa iyang baby. Ang pagsabon sa Yaki Baby Soap kayong baby mao'y usa sa pamaagi aron maampingan ang iyang panit og magtubo siya nga hamis ang iyang panit. Maalala na ako ng usa ka singer ng iyang anak bata pa lang inigkaligo butang niya gatas ang tubig. Wapo lagi kaayo og kuan kutis. Ang Yaki Baby Soap dunay sagol nga goat's milk, dunay vitamin E, A og C. Maong kung sabunan nimo ang imong baby, musamot ka smooth, hamis ang iyang skin. Makita ninyo mga higala nga magdako na siya, makaingon ka unsa maning bata nimo ra wala man ni skin pores. Ha, pino kaayo ang iyang panit. Dili kalikayan ang panit ni baby nga mataptan og katol-katol tungod sa hugaw nga palibot dala sa panahon og kanang matakdan, mamana, anagod. Ang usa ka balatian sa panit nga posibleng mutapot sa panit ni baby, kining ginatawag na eczema. Ang sintomas ni ini mao ang pagmala sa panit, nagapula-pula, katol og sakit kini. Matingala kang ang bata, dili mahimutang, magsigig hilak, ilabi na kung dili pa kaniyang kabalo mo istorya. Makita kini sa lain-laing parte sa lawas, depende sa edad nga usahay, abini mo simpleng rashes lang. Sumala sa mga espesyalista sa sakit sa panit, ang bata or kaning baby nga duha pa lang katuig ang edad, mataptan ni ini, makita ang pula-pula nga muturok sa iyang ulo na wong, aping, tuhod, siko og bukton. Ana, murag napansin ninyo sa mga humukon nga parte, sa mga dunay edad tulo ka tuig pataas, makita sa liog, batiis og sa mga singit og kanang uban pang parte sa ilang lawas. Ang eczema kasagaran kondisyon sa panit nga dili dayon mawala. Dili man kini makatakod apan mamana kini. Dunay tulo ka klase ang eczema, ang atopic, infantile og dermatitis. Ang atopic tungod sa allergies sa pagkaon o lain pang butang sa palibot na manakini o nasa dugo. Genetic, kumbaga. Ang sintomas ni ini, kanang nagakamala ang panit, sobra ang kakatol o pagpamula, magbuak-buak kini o magsamad-samad. Ana. Ang infantile seborrheic eksema ni gihapon mga higala, sapnot ang panit, dili kaayo katol kini. Ang allergic contact dermatitis tungod kini sa pagkaon. Nairita sa gibutang nga lotion, sabon nga pampaligo o panlaba o pagkaon. Dili hiyang sa pag-inom sa gatas sa baka. Pagbag-o sa temperatura kaning atong panahon, gikan sa init, tapos kalit nga muulan, mauna ang usa sa mga hinungdan. Nasuta sa mga pagtuon ni adtong 2015 sa Annals of Nutrition and Metabolism sa mga taong dunay atopic dermatitis nga ang dunay mas lalom nga hinungdan, maokining balati ang hilabi na allergies sa pagkaon og dunay lain pang hinungdan. Likayan ang mga pagkaon nga makapasamot sa kakatol sama sa isda nga tulingan, ginamos, itlog, gulay nga talong og uban pa, maoy usa sa pamaagi aron dili kini mo samot. Di man ina mga higala, kabalo na mo ana kanang bulad o dili po na pwede. Ang pagpanghinglo kanunay sa lawas ni baby pinaagi sa pagsabon sa Yaki Baby Soap o paghapla sa Yaki Liniment Oil, dako usab ang mahimo aron maayo ang maong problema sa panit o sa ilahang anit. Ang Yaki Baby Soap maayo alang sa mga bata nga sensitibo ang panit. Ang Yaki Liniment Oil maayo usab aron wagtangon ang mga skin problem tungod sa mga epektibong mga herbal plants nga sagol ni ini. Pero timan ang mga mami ha, kaning Yaki Liniment Oil o niya kung infant pa ang inyohang anak, ayaw idiretso dito sa inyohang palad ipaagi o gamay lang nga amount, depende na sa kadakon sa bata, pero pwede ragyod na siya. Timan ini niyo mga higala ha, Yaki Baby Soup kay Baby, o para dili siya pataptan o sakit sa panit, batasano ninyo, labi na ka nang magdula-dula na sa lupa, ay Yaki Liniment Oil na ang ilusyon ana bago matulog.
2: Sige, nilin, layos ha. O, nindutok yun na siya kayo niya. Nanggamit ganit ko katong kuhan, katong susabon kay. O, anak lagi, dalhin kayo allergy niya. Mga to kong igamit, Yaki Rajod. Katong Yaki Baby Soup, nindut kayo siya gamiton. Napapasa yun ang katong mga uwat-uwat ba?
1: Oops, wala na po tayong oras, mga kababayan. Ayan, maraming salamat po sa inyong pagsama po kay Mami Joy sa loob po ng 5 minuto. Kung aduna ka mo'y gustong i-share sa amua o di ba ka mga pangutana, palihog i-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM. Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 102.3.
1: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Gyaki Liniment Oil de Fi Baklay taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
2: Ang kuang gyud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Gyaki Plus. Mao gyud ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gyud akong bukol sa baga ug sa likod. Awrat lang ko atop tulo ka bak. Maran gyud maintain na lang pud nako sir oy.
1: Yan ang Bilongga Gold mga higala no. Sulay ka na ninyo og ang Gyaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.

0: 102.3
1: Puno sa energy og himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayap, Cotabato. Basta makapangapi sa Coffee Yaki 7-in-1.
2: Lami eh, wala ka po eh. Lami liho, kaanyo mong lawas. Inaginom mo yung symptom ka. Lami na yung lawas.
3: Kapila pa ka mo inom sa kadlaw?
2: Ha, katulo. Buntag, gunto hapon. Gutawan ko ah, katulapon ka mo, nakuha mo nun.
3: Kapi nga...
2: Coffee Yaki, 7-in-1.
1: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
4: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batanon pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
1: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
5: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba. Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
3: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
5: 7-in-1.
3: Tapos po?
5: Nung nag-start ako minom ng Yaki, naalis na yung ano, yung sakit ng ano, paa ko.
1: Yan ang Coffee Yaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
0: Evening Joyride! Evening Joyride!

0: sa Evening Joyride.
1: Check your time, people of Kidapan. It's now 7:52 in the evening. Kauban gihapon, DJ IND Pierce at your service. Mga ka-joiners, katong mga kadungog sa tuang pagsulod ganina. Yes po, andito pa rin po si DJ IND Pierce. Kasama po ninyo ngayong gabi, mga ka-joiners. Narito na ang ating Joy Chica. Isang Joy Chica lamang po para dire-diretso po tayo mamaya. Narito na ang ating Joy Chica for the meantime.
0: Joy Chica time. Chica sa Evening Joyride with DJ IND Pierce.
1: Ayon sa panulat ng Philstar.com, gusali sa General Santos City gumuho sa 7.8 magnitude na lindol. Oo naman, lahat tayo nakaramdam dito sa Kidapawan City ng lindol. Pero ito po, gumuho at napinsala ang ilang gusali, silid aralan at iba pang pasilidad sa iba't ibang bahagi ng Mindanao matapos tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa karagatan malapit sa Sarangani nito araw na ito, June 8. Inatasa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang suspensyon ng klase sa lahat ng antas sa mga apektadong lugar habang pinakikilos ng mga ahensya ng gobyerno ang disaster response at relief operations. Kahit dito sa siyudad ng Kidapawan, nag-anunsyo po ang mayor, si Mayor Paolo Evangelista, ng suspensyon ng lahat ng klase, antas ng klase at na mga government offices sa Kidapawan City. Pansamantalang sinuspindi rin ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang operasyon sa General Santos City Airport habang isinasagawa ang mga inspeksyon kasunod ng lindol at tsunami warning. May mga ulat din ng pinsala sa mga gusali sa General Santos City at ibang lugar tulad ng Davao del Sur sa may Sarangani Province. Oo, nakita naman natin sa social media, sa Facebook mismo, na napakaraming pinsala sa SM ng General Santos City. Oo, sa Kiamba nga, umapaw ang tubig sa kanilang pantalan, ano? At medyo doon, banda sa may ibang area ng Sarangani, lumalayo ang tubig sa kanilang shore, ano? So, kaya nga inaantabayanan baka meron ng tsunami na mangyayari dahil sa dagat yung, ano, nag-ugat ang lindol. Ayan. Oras mo natin, 7:55 in the evening, mga ka-joiners. And naman po ang ating balita sa oras na ito. Babalik tayo sa Suwail. Ito pa rin po si DJ IND Beers at your service. Narito ang awitin. Sabi nila, ayan, si JB2 Agaw Agimat, only here at Joy FM 102.3. Busted Joy and Joy.

0: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa pangit ni Ini.
1: Nakalisting na yun po. Ayun din ang katul-katul sa pangit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga maglikiliki yung pangit. Ganyan siya kaya nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, listingan lang na itong Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo
0: din. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika. Nawagtang ang daghang pimples o nihamis na ang naong sa bana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iyan lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
1: Tagitistingan din ako. Kanang kuan mo ito kuya, nagpapalit ko kong bana o kanaganing Yaki Whitening Soap kuya. Hoy akong gipasabon sa iyang naong ikahuman kuya. Butahan ko na mo itong Yaki Oil. Hindi ka man yung kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas ni hamis o ni puti iyang naong.
0: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butik.
2: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baogo, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
3: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
2: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
5: Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.
1: Nasayod ka ba nga dili lang nagapanindot sa lawas ang regular exercise kung dili mo nindot usab ang imuhang pamanit? Busa matasana ang pag-exercise. Proper diet, pahuway og tarong og pagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap aron mo samot kanindot ang imong skin. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap dunay katakos nga motangtang sa mga dead skin. Skin discoloration, duna kini vitamin A, C og E. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap mapalit sa mga butika. Dali na wagtang ang katol-katol sa panit ni Mary Jane Lee, taga Matalam, Cotabato. Tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil, wala na pud siya ginadisminorya tungod sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule.
2: Halang sa aritos, dali allergy, tapos nagalata na siya, kakuha lang ibutan ng Yaki Oil. Tapos nauga lang siya, tapos naayon na. Kung magrigla ko, kung masakit kaya ko puson, naginom lang ko sa capsule ng Yaki, tapos ginabanyusan ko, tapos naulian.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa bisan asa nga mga butika.
3: Wokas, ang ganda-ganda mo ah. Akala ko filter lang yung mga post mo sa FB. Anong ginawa mo?
4: Sabon na yung kas. Heto, Hermosa Kojic Whitening Soap, ang sabon ko.
3: Sabon? Hermosa Kojic Whitening Soap?
4: Ang sabon ko ay may vitamin A, E at C at may kakayang tanggalin ang mga dead skin, skin discoloration, pimples at iba pang skin problem. Nakakaputi!
3: Sige, Cass! Yan na rin yung sabon ko!
4: Ikaw, ano ang sabon mo? Mag-hermaw sa Kojic Whitening Soap ka na rin para kutis makinis!
0: Evening Joyride! Evening Joyride!

0: 102.3.
1: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
2: Langto ka ng sayot.
3: Pero karoon?
2: Nagkaroon. Bukok na siya. Bukok na siya. Bukok na siya. Bukok na siya.
3: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
2: Gidiyaki vitamins yun.
1: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule mapalit sa mga butika.
0: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Naka-date no?
5: Oh, siyempre, dan always magdito nakaporma.
4: Nya, kamusta man imong love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan, di na ito mag-isgota na dan. Gita man imo dan nga, idaran ako.
4: Oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dili maipit ba?
5: Well, gabalo ka dan pag ganitong edad na dan. Plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
4: Ay, nagkamala ka, Tay Diggs. Naibago ba kining ganado capsule? Makapakondisyon sa lawas o makondisyon po na imong love life?
5: Tinood ka dan. Pasistingan doon ko anak dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado capsule? Okay ba?
5: Ang dan, oy, murag nabagohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado capsule para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado capsule. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
0: Ang ganado capsule, mapalit na sa mga butika.
6: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Gidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Gidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
7: Mapalit na sa mga butika.
0: Evening Joyride! Evening Joyride!

0: Andy Pierce sa Evening Joyride.
1: Oh yeah, people of Gilabon, it's now 8:20 in the evening, mga ka-joiners. Ayan. Sa lahat po ng mga nakaantabay sa atin na gustong kumonect na at gustong magpag-greet, pwede lang kayong magpag-greet sa atin sa 0962-854-8443 po ang ating numero, ha? Lahat po ay abot tayo sa ating mga kaibigan na nakikinig sa mga oras na ito. Ako po si DJ Ian De Pierce, magsasama pa rin po tayo until 9 PM tonight, mga ka-joiners. Oo, sa lahat po ng mga kaibigan natin nagse-celebrate ng kanilang birthday ngayong gabi o ngayong araw na ito, ay happy birthday sa inyong lahat. Ayan po, sa lahat po ng mga nagse-celebrate ng mga birthday, may mga pa-cake dyan, may mga pa-blow-blow ng candle, may mga pa-lechon. yung mga pa-lechon natin dyan, o, diba? Ang sarap-sarap naman nun. And, at sa same time, sa lahat po ng mga tagapakinig po natin na nakikinig sa mga oras na ito, ha? Marami tayong mga showbiz news, marami mga pa-chika-chika dyan na mga kailangan natin pag-usapan. Oo, yung ibang mga medyo natotrauma dahil po sa Lindol, na nagparamdam na naman sa atin ng Lindol way back 2019, ngayon na naman po 2026, andito na naman ulit at napakalakas pa naman ng 7.8 na yun, ha? Oo, kaya lahat po tayo, yung mga naka-feel ng Lindol kanina, yung iba tulog pa na nagising lang ng dahil doon sa Lindol. Hindi naman po katatawanan yon, but then again, it's gonna be the best moment na atin pong tututukan ngayong gabi, ha? Anyway, sa ating lahat po na nakaantabay ngayong gabi, chika-chika lamang ho tayo, mga ka-joiners. Narito na ang ating joy chika sa oras na ito, mga balita para po sa inyong lahat. Bago po itong balita na ito, kaya narito na.
0: Joy chika time, chika sa Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.
1: Sa panulat ni Salve Asis sa kanyang segment na Showmine ng Pilipino Star ngayon, Pacquiao may hahawakang posisyon sa gobyerno. Babalik di umano kaagad ng bansa si former Senator Manny Pacquiao pagkakasal ng anak nilang si Jim Wells sa June 12 dahil binigyan di umano ng posisyon ng Malacanang ang boxing champion na tumakbo rin pangulo noong nakaraang eleksyon. May binanggit na posisyon ang isang source pero hanggat hindi pa nag-o-taking, hindi makukumpirma. Anyway, enjoy na enjoy si Manny na mag-alaga ng kanyang apo. Pero tuloy rin daw ang laban nito sa September kay Floyd Mayweather Jr. At baka raw dito na ito mag-ensayo pagkatapos ng mag-oath-taking, mga ka-joiners. Ayan, ha? Eto din dagdag na chika. Ayan, para po sa inyong lahat, mga ka-joiners. Ex ni Coco Martin na si Catherine Luna, tinulungan na rin ni Julia. Pasok pala sa Sigabo ang ex ni Coco Martin na si Catherine Luna. Maaalalang last year ay pinag-usapan si Catherine matapos linawin na hindi totoong nabuntis siya ni Coco nung nagkatambal sila sa isang indie film. Napatunayan nga sa DNA na hindi totoo ang mga sinasabi niya noon. Sa vlog ni Julius Babaw, inamin ni Catherine na akala niya ay si Coco ang ama nung nabuntis siya. Hanggang ipanganak na raw niya si Nicole, pero habang lumalaki raw ang baby, dito niya naramdaman na parang hindi si Coco ang ama. Kaya nang nagpa-DNA raw sila, ang resulta nga ay negatibo. Kaya't nagkaalaman din ng katotohanan. Sa huli ay sinabi niyang hiyang-hiya siya sa aktor. Umpisa noon ay tinulungan na siya ni Coco at ngayon ay pasok na siya sa tambalan ni na Coco at misis na si Julia Montes. Post ni Catherine, thank you Direct CCM and Miss Julia. Napakabuti niyo sa akin. Anyway, makaipon na kaya si Catherine ngayong may regular job na siya, at kung may isa pang actress na gusto ring katrabaho si Coco, si Jenica Garcia yon. Chika and Jenica, gusto ko po makatrabaho si Sir Coco. Ang tagal po kasi ng programa na yon. Yun ang kakaipon ka talaga, wala na akong kilala na pumasok sa teleserye ni Coco na hindi nagkamot motor, sasakyan, bahay. Uy, totoo yan. sa financial pala ang rason, sabay tawa namin. Ay, hindi po. Alam naman niya ito, alam naman ni si Sir Coco ito. Feeling ko naman, hindi kasi maliban sa talaga tagal ng programa ni Sir Coco, napakahusay niya kasi, ang timeless kasi, pero super happy po ako na magkatrabaho ko si Julia, Coco Juice ako eh. Tatwiran pa ni Jenica ng mga chika namin sa Intimate Media Conference last week ng Advocacy Film na behind the scenes sa kanyang pinagbibidahan. Nagkasama si na Julia at Jenica sa seryeng Saving Grace. Yan po ang ating balita sa oras na ito, mga ka-joiners. O diba, sa ating mga tagapakinig dyan, ang mga mamang driver na nagmamaneho ngayon, ingat-ingat po.
2: May tama.
1: Oo, huwag po kayong kaskasero sa daan, ha. At sa atin pong mga nagdi-date-date ngayong gabi, napakaganda pa naman ng inyong ng panahon. Hinay-hinay lang, ha? Hinay-hinay lang. Oo, sa mga nagdi-date dyan sa Echo Park, dyan sa Magsaysay, eto ang para sa inyo. Ayan, sana magiging okay kayo. At sana walang maganap na. Baka may baby afterwards, ha? Sa lahat ng ating mga kakwentuhan o kachikahan ngayong gabi, ayun na. Ayan, wag na wag ho kayong aalis dyan. Babalik pa si DJ Ian D. Pierce, ha? Marami pa tayong pag-uusapan. Only here, Joy FM 102.3. Basta Joy and Joy. Here's the song popularized by Jason Mraz. Have it all, only here at Joy FM. Kasama si DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.

0: without you. I want you to have it all.
1: Ito ang Joy FM.
2: Joy FM
1: sa Kidapawan City 102.3.
3: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Pansaon, di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon, dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ni nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot na musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
4: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
5: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya, pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigiinom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika. Hamis na ang kutis o nawagtang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
6: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na naghagbugas-bugas niya. Nawala ba akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa

0: Kumusog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Ian Gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
1: Oh, Tidol General, salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito, kura pagpurga. Ah, maayo na, may naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila, dito sila mag-igham-igham.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
2: Evening Joyride! Evening Joyride!

0: Nakamis na ang kutis sa upat ka mga anak ni Mary Jane Salin, taga Malanog, Calatrava, Negros Occidental, kay Yaki Baby Soap ang ilang sabon.
1: Lain ka kay Moreo sila mag-itom-itom ilang palet, the brown-brown niya. Ako sila nitulayan o Yaki Baby Soap na after ilang palet.
0: Yan ang Yaki Baby Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo ang Yaki Herbal Capsule, Kid Yaki Vitamins, Yaki Liniment Oil, Hermosa Kojek Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika. Nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o dysmenorrhea ni Connie Cervantes, taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
2: Kinaudit ko ya, kay isauna ko ya sa kuan mang kuya ng dugong kuya tapos gamay lang. Kadungog mong kuya ng Yaki kuya. Gisulayan ako siya. Tigo man din siya kay karon magtunong na o kanapit sa akong regla tapos hindi na magsakit ang akong tutong kuya.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
3: Hindi pa ko sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
4: Ang sapo-epektable sila sa kidiyaki vitamins.
3: Kalaw na yun ang maunol.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Mga siya, kung makainom ko anagod, lagsik, kaya akong lawas or minti. Kanang lihok dito sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na pagpahulay sa gubibi, bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
8: Joy FM. Joy all-time favorites.

0: 102.3
1: Aron mo puti ug mohamis ang kutis, pagsabon mga higala sa Hermosa Kojic Whitening Soap. Likay usab sa pagbulad sa sobrang init sa adlaw. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap dunay vitamin E, A ug C ug natural astringent. Makuha gayod ang imuhang mga dead skin. Munang musinaw ka, mubata, mugwapa. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap mapalit sa mga butika.
2: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Pansaon, di man gud mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon, dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayo ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ni nyo, Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po. Joy Ultra.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Kidapawan City 102.3.
2: Nawagtang ang daghang pimples o nihamis na ang naong sa bana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
3: Natistingan dyan ako kanang kwan mo ito kuya nagpalit, nagpapalit ko kung bana o kanagining Yaki Whitening Soap kuya. O akong gipasabon sa iyang naong ikahuman kuya. Butahan ko na mo itong Yaki Oil. Hindi ka man niya kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas ni hamis o ni puti iyang naong.
2: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butik.
0: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center. 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
5: Oh, siyempre, dan always magkita nakaporma.
4: Nya, kamusta man imong love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan di na ta magisgota na dan. Kita man imo dan nya idaran ako.
4: Aw, oh, ayo paluya-luya. Eh, para dili maipit ba?
5: Well, kabalo ka dan pag ganitong indad na dan. Plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining Ganado Capsule. Makapakondisyon sa lawas o makondisyon po na imong love life.
5: Tinood ka dan. Pasistingado ko ana dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa Ganado Capsule? Okay ba?
5: Ang nga dan, oy, murag nabagohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang Ganado Capsule para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa Ganado Capsule. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
0: Ang Ganado Capsule, mapalit na sa mga butika. Joy all time.

0: Kung atok gayod nga susihon ang kalawom sa pagtulon-an sa usa ka produkto, daw malisdan gyud ta. Kay dili man kita ang nagahimo, mauna ang hinungdan nga moingon mi ninyo nga sulay. Sama sa Okira Coffee, ang sulod ni ana mao ang Red Panax Ginseng ug Mangosteen. Ang Red Panax Ginseng molimpyo sa ugat sa tao gikan sa gamay ngadto sa pinakadako. Mao nga muayo ang dagan sa dugo. Busa kung naa kay erectile dysfunction, sulay ang Okira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra. Ang Okira Coffee mapalit na sa mga butika.
1: Wala, Buknoy! Gahibig ayaw!
2: Ikay si mama ko kuno! May diabetes!
1: Nagaya ng wawaw mo! May solusyon na dasa diabetes ni mama mo! Huh? Ang Serpentina Plus Herbal Capsule!
2: Serpentina Plus? Ano na sa?
1: Herbal na sa nagapanubos ang blood sugar. Gani makabulig na sa diabetes ni mama mo!
2: Good!
1: Oo, gani!
2: Di sige, may update ko sa butika! Baklantas ang Serpentina Plus si mama! Let's go!
3: Batuan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus. Bakal na sa mga suki nyo nga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baugo, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
4: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Joy All Time

0: May multiple antioxidant properties ang mga sangkap ng Kopiyaki 7-in-1. May sapat na nutrients mula sa mangosteen, Korean ginseng, agaricus mushroom, honey at kape. Sa bawat higop po ng Kopiyaki 7-in-1, kakaibang sigla ang iyong mararamdaman. Ito ang pinatunayan ni Roger Dadivas ng Matina Playa, Davao City.
1: Ganaan po ako sa Kopiyaki, gustong-gusto ko siya. Masarap siya kasi maganda yung ano ko sir, yung pang-relaxin ng ano ko sa pagiramdam ko, gumagaan. Tapos gagawin na antok sa duty ko.
0: Yan ang Kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Kopiyaki, yummy!
2: Dako ang natabang sa Yak Herbal Capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City, kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
3: Ay, sige, magpapalipong-lipong ay kina-high blood. Pagkita o na. Pamino, magpusaradyo nga may doon ang Yak. Igitisinga na mo. Yeah. Mayo man sad. Wan, makaganot sa tuka o mawala na lipong-lipong.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
5: Baby pa ko sila, pinapailang kidiyaki vitamins.
6: Asa perfecto po sila sa kidiyaki vitamins?
5: Kalunay na maunol.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
7: Joy all-time favorite.

102.3 Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito mga chikiting ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center. 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7000.

0: 102.3.
1: Hamis na ang kutis sa upat ka mga anak ni Mary Jane Salim, taga Malanog, Calatrava, Negros Occidental, kay Yaki Baby Soap ang ilang sabon.
2: Lain ta kay moraw sila bag itom-itom ilang palet, the brown-brown niya. Ako sila nitulayan og Yaki Baby Soap na hapsa ilang palet.
1: Yan ang Yaki Baby Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo ang Yaki Herbal Capsule, kidi Yaki Vitamins, Yaki Liniment Oil, Hermosa Kojek Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Gupi Yaki na palit sa mga butika.
3: Hingsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Iyang Gipatumar sa kidi Yaki Vitamins.
4: Oh, Tidol Junior, ako salamat ito sa Yaki, baga pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan rin dito, kura pagpurga. Ah, maayo na, may naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila, dito sila mag-igham-igham.
3: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika. Join all-time

0: Rocky Broadcasting System.
1: Oras sa Pilipinas, 20 minutos naman milabay ang alas 5 sa buntag.
0: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel, your home away from home.
2: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
3: Tinig ng Bayan.
2: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
3: Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.
1: Higala sa kamaing buntag ninyong tanan, welcome ganun sa atong dulumanon, ang atong dulumanon na karong buntaga. Siyempre ang tinig ng bayan live, gikan din sa 102.3 Joy FM, Kida Pawan.
2: Tinig ng Bayan!
3: Tinig ng Bayan!
1: Tinig itang dalangan karong buntaga tungod sa technical adjustment nga ginpanigayon ng atong istasyon. O sa wailangan, sa laray karon alang sa atong mga balita karong buntaga. Pagdamya una sa atong mga kaigsunan karon, asang dapit din sa atong probinsya, lagib na sa mga sigbit na atong probinsya ga rehiyon.

0: Kalamidad.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:39 ang atong oras, samtang lalaki sikpaw sa bypass operation. Atong dawaton kining report gikan sa may Joy FM Davao Oriental. Oy, good morning sa atong mga silingan day karon.
1: Tinig ng
0: simultaneous sa broadcast gihapon kita gikan din sa Kinabawan City ngadto sa Joy FM Pangil Bay ug Joy FM Davao Oriental.
1: Tinig ng bayan,
0: gikan sa sidlakang bahin dinhing bahina sa Mindanao. Atong dawaton karon ang report gikan Joy FM Davao Oriental na sa linya si Erwin Umadhay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Hello, Erwin.
2: Nasikot pa mo sa kalalaki at ulo sa gipahigayang drug bypass operation sa mga kapulisan sa Caraga Municipal Police Station. Kauban na ang uban pang law enforcement units sa Purok, Kalachuchi, Barangay Poblasyon, Caraga, Davao Oriental, alas 12:05 sa kadlawon karong adlawa. Ang nadakpan gila sa alias nga Josh, 24 anyos, Olitao, laborer o residente sa Barangay Salingkumot, Baganga, Davao Oriental. Narecover gikan sa suspect ang usa ka pakete nga gituuhang shabu o bypass money nga nagkantidad og 1,000 pesos nga gigamit sa operasyon. Sa pagkakaroon, anaana sa kustudiya sa Caraga Municipal Police Station ang suspect o nagatubang sa kasong paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Padayon ng kapulisan sa ilang kampanya batok sa illegal nga droga aron mapadayon ang kalina o kapsay sa komunidad. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:41 ang atong oras, Philippine Standard Time. Daghang salamat kaubang Erwin Umadhay, gikan din sa Maya Joy FM Davao Oriental.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Dugang tuling sa adong mga taho karong buntaga, alang sa adong mga balita, alang sa pag-update usab ni ining mga panghitabo gikan sa lain-laing bahin sa Mindanao.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Kasamtangan nga gipagawa sa gihapon usab sa Sarangani Provincial Hospital sa kasamtangan ng ilang mga pasyente human ang pagpagan ining 7.8 ang magnitude nga linog kagahapon nga adlaw. Gani personal usab nga gibisita kini ni Sarangani Governor Rogelio Ruel Pacquiao ang mga pasyente og siguro nga padayon gayud og pagpadigayog monitoring o paghatag hinabang. Ang provincial government alang sa mga panginahanglan sa mga pamilya gayong naapektuhan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:42 ang atong oras, samtang padayong naglungsad og inspeksyon lokal nga pangamanan sa Digo City sa nagkalain-laing establishment pinaagi sa rapid damage assessment and need analysis kon Ardana team kagahapon. Laki nga gigsusi ang Ultra Love Diagnostic Center sung hospital, Medical Center of Digos Cooperative Hospital o St. Dominic Hospital sa Digo City. Inubanan sa mga partisipasyon sa Bureau of Fire Protection, Disaster Risk Reduction Management Office, gihimo ang maong assessment aron mahibaluan kung unsa ang ipatubang security measure. Ingon naman ang kahimtang sa mga empleyado, pasyante o mga angay gayong lihukon sa kasamtangan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang nanawagan na og tabang usaba ang mayor gikan sa Jose Abada Santos sa Davao Occidental human nga napagangayon sa grabing pagdayog ang ilang lugar gani usa ka barangay hall dito sa Malalan. Jose Abad Santos ang giguba gayod ni ini nga maong pagdayog. Nasayran nga haduol gayod sa epicenter ang maong probinsya, hinungdan nga ubay-ubay gayod ang nangaguba didtong dapita. Gani nahugno usab ang usa ka tricycle motor o usa ka motor shop dito sa poblasyon Santa Maria Davao Occidental, din lakip nga nahugmak ang mga baligya nining motor kagahapon. Makita ang hilabihang kadaot diin na balibag ang babaga sa semento sa maong building na misangpon sa pagkahugno sa maong gambalay. Subay sa pagpanubay, walay na talaga casualty, gumikan kay dali lang nakaipsot ang mga empleyado sa maong building. Samtang padayon ang rapid damage assessment sa lokal nga pangamanan usaba dito sa Santa Maria Davao Occidental.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Taghang dulay gayod o balay ang nahugmak dito sa barangay office o dalan nga di na maagian o pagdahili sa bukirong bahin. Ang nasinati gayod ditong dabita sa Jose Abad Santos Davao Occidental atul sa nahitabong pagtayog kagahapon. Gika na yun kapalain pa ang ilabuhat nilang assessment ni

0: nga kasamtangan gipaniguro usab sa ilang mayor nga moabaga kini sa gikinahanglan nga mga gasolina sa mga bangka alang sa individual nga kinahanglan nga dadon sa bahay tambalanan sa Kaburan Kunglan na gumikan na sa pagkaguba sa ilang kalsadang dili sa temporaryo nga malabyan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas sa 5:45 ang atong oras. Nagatapo ka mga residente dito sa Malita, Davao Occidental sa View Deck sa sitio Magasayapa Poblasyon sa maong probinsya aron muhikling tungod sa gikabalaka nga tsunami kagahapon. Gika na yun nga matod pa nga anaay 200 ka mga residente ang nagpuyo sa coastal area ang dayon-dayong namakwit human na matigdan ang paglayo sa tubig dagat. Matod sa opisyal nga subay sa inisyal nga pagpanubay, adunay mga buildings ang nadamyos gayod dito nga dapita. Dagani pipina ka mga dalan dito sa Davao Occidental ang di na malabyan. Nakasinati og pagdahili sa yuta ang pipina ka mga dapit sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. At also na itabong nga pagtayog gumikan ini pipina ka mga daan ang dili gayod maagian. Gipaning kumutan usab sa Daso Reco ang ilang kanunay nga koordinasyon sa lokal nga panggamanan aron mabalik ang supply sa kuryente dito nga dapita.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:46 na Philippine Standard Time. Samtang atong balikan karon ang signal gikan sa atong kauban sa may Joy FM Davao Oriental. Probinsya sa Davao Oriental naghinay-hinay na og balik normal human ang makusog nga pagtayog. Sayron ta ang detalye niini ana sa linya gikan Joy FM Davao Oriental. Si Erwin Umadhay.
1: Nang kanayunan, tinig ng bayan.
0: Kaubang Erwin.
2: Human sa kusog nga magnitude 7.8 nilinog nga natala dool sa General Santos City kag gahapong adlaw, gisugdan na sa Davao Oriental ang pagbalik sa normal nga operasyon human gilif ni Governor Nelson na Dayanghirang ang provincial suspension sa klase trabaho sa gobyerno og mandatory evacuation sa mga coastal areas pinaagi sa Executive Order Number 47 Series of 2026. Sumala sa provincial government, bisan giwagtang na ang provincial nga suspension, nagpabilin nga anaa sa pagbuot sa matag lokal nga pangamhanan ang pinal nga desisyon kamahin sa pagpadayon sa klase og trabaho. Gitugutan ang mga mayor sa paghusay base sa aktwal nga sitwasyon o kahimtang sa ilahang tagsa-tagsa nga lungsod o syudad. Gidasig usab ang mga residente nga magpadayon sa pagsubay sa opisyal nga pahibalo gikan sa ilang LGU aron makabaton og tukmang impormasyon kamahin sa pagbalik sa normal nga kalihukan. Samtang naginhinay na og normal ang sitwasyon sa kadaghanang lugar sa probinsya, nag-awhag gihapon ang mga otoridad sa publiko nga magpabiling mabinantayon og andam sa posibleng mga aftershocks. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26 Erwin Umadhay para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:48 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang sa dugang at tudling sa atong mga taho karong buntaga.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Lima gayod ang namatay no dito sa may malapatan sa Rangani province subay sa pinaka wahing report karon nga gipaluga gikan sa MDRRM sa maong lungsod o dito sa maong munisipyo.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang sa dugang tudling sa atong mga taho nagpatigayon na og relief operation ang DSWD alang niini nga mga pamilyang naapektuhan gayod niini nga pagtayo gani kagahapon nga adlaw nasugdan kining maong aktibidad alang sa mga pamilya pasyente dito sa Dr. George Royeca Hospital sa may Jansan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng
0: samtang nagapahigayon og assessment silang DPW DOH Secretary Vince Dizon o personal ni Mitupa dito sa Jan Sandal kining mga tawhana. DOH Secretary Ted Herbosa, DSWD Secretary Rex Gatchalian o guman pa mga opisyal gikan sa concerned national agencies nga nasa epekto sa pag-igo nining 7.8 magnitude nga pagdayog kagahapong adlaw. Sigon ni Secretary Dizon nga una na nga gimando ni Presidente Marcos nga doon sa mga sekretarya sa nagkadaing concerned national agencies nga magpahigag assessment sa mga naigo sa linog sama na lamang sa Jansan, Sarangani, South Cotabato, Sultan Kudarat o Davao Region. Una nang gibisita sa mga nasangpit ang Dr. George Roquea Orueca Hospital. Dinhi lang gisuda mga estado sa mga building sa bahay tambalaran ingon man ang sitwasyon sa mga pasyente. Apila sa ilang giinspeksyon ang Buayan Bridge kun asa gi ablihan na ni Secretary Dizon ang bag-o nga tulay samtang ginahimo ang assessment sa daang tulay sa Buayan. Gawas ni personal sa mga mituyok sa Secretary Dizon sa nag-unang kadalanan dito sa mga lungsod aron sa taon kung aduna bay damyos. Sa initial matod pang report sa iyang mga sakop wa may dagko nga mga damages sa nga napatik nga nasa kadalanan sa Johnson gawas lang sa dalan nga nagsumpay sa Johnson papaingon dito sa Tibuli nga nakabaton gayud og seryosong damyos. Gihingos nga usab ni Secretary Dizon nga dili nila biyaan mga naapektuhan ining pagtayog sa Mindanao. Ginialayon usab sa kamanduan sa national government matud nini nga magpabilin sila sa Johnson sulod sa pipila ka adlaw og dili matud pa nila biyaan ang Johnson sa Rangani South Cotabato Sultan Kudarat atong parte sa Davao Region. Hangtod nga wa pa nabalik sa normal ang sitwasyon na gikan sa pagtayog kagahapong adlaw.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas sa 5:50 ang atong oras sa Philippine Standard Time.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Ganin, nagpahiga yung usap kagabong at lawan ng coordinative meeting ang SDO Johnson City Command Center kauban ng DepEd Central Office sa DepEd Regional Office 12 Office of the Civil Defense Emergency Operations Center human ang pagtayog at tumong ini aron mo siguro doong luwas sa mga magtutunga magtutulo mga tinunan sa mga eskwelahan. Gipangunahan ni SDS sa Gani de la Cruz sa SESO 5 ang maong meeting aron nga makatigong magpaspas nga datos kalabutan na sa posibleng danyos ng infrastruktura sa mga eskwelahan ingon man mga epekto sa linog nga na sa mga magtutunga o mga magtutudlo.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:51 ang atong oras samtang gikumpirma ni Rene Ponzalan ang aksyon na officer sa PDRRMO wa Sarangani nga nakapating na sa 19 ka mga namatay sa Sarangani province human ang natigayon ka magnitude 7.8 nga pagtayog kagahapon adlawa. 14 nini ang natala sa Glan samtang 5 dito sa Maya Malapatan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Ikusuga giday no. Nagpadayon pa ang rescue o ingon man search and rescue operation ano sa kiningamang natungdang nga buhatan sa gobyerno. Samtang gipapalinguro usab ang supply sa kuryente nga naspipila ka mga bahin dinhi sa Mindanao og kini ang nabalik na sigon sa NGCP. Nabalik na sa operasyon ang pipila ka mga apektadong transmission line dito sa southwestern na Mindanao human ang pagtayog kagahapon nga adlaw. Sigon sa NGCP, nabalik ang power transmission service sa Maguindanao, Cotabato Province ug Sultan Kudarat alas sa 8:33 sa buntag kagahapong adlaw. Hinungdan kagahapon sa buntag nawadan usab og supply sa kuryente ang Cotabato Electric Cooperative human nga mapawong ang NGCP Mount Apo.
1: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
0: Samtang problema sa baradong kanal gireklamo sa mga mag-uma dito nga bahina sa may Pangil Bay o northern na Mindanao. Ato nga Siron Asarin Depita ana sa linya gikan na sa Joy FM Pangil Bay. Ana sa linya si Ransa Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
3: Human sa dugang panahon nga pag-anto sa mga residente o mga mag-uuma tungo sa dili maayong kahintang sa kanal sa nasampit nga lugar dito sa Puruksay sa Barangay Lala Proper sakop sa lungsod sa Lala Lanao del Norte. Kinadali kining gitagan og aksyon sa barangay sa diha nahidangat ang maong hangyo ngadto sa lokal nga pangagamhanan. Matud pa sa mga residente, dugay na nilang gipangandoy nga matagad ang problema sa kanal tungod kay kini nakapigto sa pag-aga sa tubig og sa ilang panginabuhian isip mga mag-uuma. Usahay matod pa nila magpundo ang tubig ilabi na panahon sa kusog nga ulan nga mahimong hinungdan sa pagbaha sa pipila ka mga bahin sa umahan o duol sa maong kabalayan. Gibuti usab sa mga lumulupyo nga sa dihang ilang gipaabot ang ilang kabalaka ngadto sa opisina sa barangay wala magdugay o gidayon kining gitubag sa administrasyon ni Kapitan Ralph Havati. Pinagi sa koordinasyon sa barangay o sa tabang sa mga trabahante nagsugdan ang paglimpyo sa pag-ayo sa maong kanal aron mapasayon ang pag-aga sa tubig o malikayan ang dugang pang mga problema nga mahimong masinati sa komunidad. Nagpasalamat ang mga residente o mga mag-uuma sa paspas nga pagtubag sa ilang reklamo. Matod pa nila, dako kini nga kahupayan alang sa mga sektor tungod kay ang maayong drainage system importante aron maprotektahan usab ang ilang mga tanom o panginabuhian samtang padayon ang mga kalihukan sa lugar, ilauman sa mga lumulupyo nga magpadayon usab ang mga proyekto sa barangay nga makatabang sa kalabuan sa ilang komunidad o sa paghatag mas maayong serbisyo ngadto sa katauhan. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggil Bay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:55 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Sa dugang atuling sa atong mga taho karong buntaga usab, alang sa atong balitang lokal karong takna, human ang rapid damage assessment sa tanang mga bahay tamalanog school buildings din is Kinapawan na City. Kung safe ba kini alang sa paggamit o tungod sa posible usab nga aduna pa mga aftershocks ang suspension sa klase, gi-anonsyo ni Mayor Attorney Jose Paulo Evangelist ang extended karong adlaw waya klase dinhi sa Kidapawan City. Kaya ang gi-inform mo sa pinagi sa social media, official social media account ni ining maong opisyal.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Samtang dugang sa tuding sa itong mga taho, gihaya na sa Panimalay sa Pariente, sa Pacmana Village, sa Pro 4 Barangay Tangoglan, sa Rangani Province, ang mag-inahan nga si Danilo Dante Meralves, nga kabsan sa kinabuhi atol sa makusog nga pagtayog kagahapong adlawa na datugan na sa nahugnong balay ang mag-inahan. Wana kini kagawas og igo na lang gitabang sa padre de pamilya o silingan. Dala sa kawadon igo lang gihaya nga waya lungon ang maginahan. Nagpaabot pa og hinabang ang pamilya gikan sa mga ahensya sa gobyerno, gilauman nga maasikaso usab kini gikan sa MSWDO.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Basin aduna na iya hinabang na tunol in taon ini nga natungdang pamilya in taong gihaya lang on alang sa ilahang nga kuan in taon kining nataran.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Aman sila nga Rex Gatchaliana no DSWD dinha sa Madjan sa nakaron. Samtang sa laing bahin uga dugang tuling sa atong mga taho karong buntaga.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Pagyapon sa Kabalaka ang mga residente karon ganas kahintang sa ilang lugar dito sa barangay Patuko sa Rangani, Davao Occidental. Sinaypong epekto gayon nining 7.8 magnitude nga linog na siren nga naguba gayon ang pantalan sa maong dapit nga nunay dakong landslide o human ang dakong landslide nga naitabo. Pipila ka kabalayan ang natabunan o doon na pa'y nakabsan gayon sa ilang kinabuhi dito nga dapita.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:57 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Kumusta usab ang ubang local government unit nagpanigayon na ba sa ilang rapid assessment ano sa ilang mga gambalay sa ilang mga ginsakpan human ang pagtayo og dinhing linog kagahapong adlaw.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Ganis sa initial nga report sa pagtayo og kagahapong adlaw din sa may munisipyo sa Mlang bandang alas 7:37 sa buntag abot sa intensity 4 ang nasinati dito nga nabita. Dahil nga nagpaligayan sa response operations ang MDRRMO katambayayong ang Rural Health Unit PNP o BFP uban ang Barangay Disaster Risk Reduction Management isip pag-aamping alang sa kaluwasan sa publiko gimando sa mayor ang suspension sa klase kagahapong adlaw. Dahil usab nga gipakanit ang rapid damage assessment needs analysis dito nga dapita. Sa initial nga report kagahapon 27 ka mga estudyante ang nahimatay samtang nga nahitabo ang pagtayo ginala kining 22 sa Mlang District Hospital o 5 sa Good Samaritan Hospital alang sa dayong medical nga atensyon. Wao sa iya napatik nga hilabihan naman nga naangol. Padayon usab ang ginpanigayon nga inspeksyon karon sa Ardana dito sa ilang munisipyo armas kung aduna ba'y mga kadaot didtong dapita.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Samtang dugang tuling sa atong mga taho karong takna. Walay suspension sa klase dito sa Maimlang, Cotabato, karong adlaw kanang kinonsya sa lokal nga panggamanan sa Mlang. Human ang pagdiklang luwas man nga gamito ng mga tunghaan. Subay sa ginpirgayon kanang inspeksyon sa Municipal Engineering Office o Assessment Report nga gisumitar sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. Nasara nga luwas alang sa occupancy ang regular nga operasyon na ang tanang mga school facilities. Tungod din magpaday ng regular nga klase din ha sa Mlang kagakarong adlaw.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:59 na ang atong oras, samtang atong dawaton kini nga wahing signal gikan sa atong kauban gikan na dinha sa may Northern na Mindanao.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Usa ka PWD nadakpan sa ginpadagan nga bypass sa operation. Sa iron tang detalye gikan Joy FM Pangil Bay, ana sa linya si Ran Sumalinog.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
3: Usa ka person who used drugs o pills nga nasikop sa gilusan nga drug bypass operation sa kapulisan dito sa siyudad sa Ozamiz. Ito nakalabay nga gabi dito sa Purok 4A Barangay Karangan, Ozamiz City. Gila ang mong tinakpan pinagi sa iyang alias nga si Alias Jewel. 40 anyos ang panuigon, usa ka motor cab driver ug adunay sa kini kalib-in partner nga nagpuyusab sa Purok 4 sa nasampit nga barangay sa Barangay Bagakay, Ozamiz City. Sumala sa report sa kapulisan, napalitan matul pa ang suspect sa usa ka pursuer buyer o kagudahang syabo nga nagkatidad kini og 5 ka gatos ka pesos o 500 pesos nga bypass money. Human sa malampuson transaksyon, gidayon ang gidakop sa mga operatiba ang suspect nga gi-subject sa lawas noon nga pagrikisa matul pa. Atol sa pagrikisa, na-recover gikan sa iyahang posisyon ang usa ka cellphone. Usa ka kahang nga sigarilyo Winston nga gisudlan sa gitudahang illegal nga druga. 5 ka nilukot nga aluminum foil nga kasagarang gigamit sa paggamit sa illegal nga substansya. Og 11 ka putosa nga adunay sulod nga gitudahang syabo. Gibutek sa kapulisan nga ang tanan nga mga ebidensya gilista og gipailalom sa hustong dokumentasyon ato sa mong operasyon. Sa pagkakaroon, ana-ana sa kustudiya sa Ozamiz City Police Station o gipasakahan na og tukmang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Samtang pa rin usab ang panawagan sa kapulisan ngadto sa publiko nga magtinabangay sa pag-report sa mga illegal nga kalihukan aron mapadayon ang kampanya batok sa illegal nga druga og masiguro ang kalinaw kahapsay sa komunidad. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Uy, munto alas 6 na ang atong oras. Wala kita igong oras atong pagbanag-uban sa unang hunan sa programa nga Tinig ng Bayan. Karong nga adlawa. Uy, bisan pa man sa pagdayog kagapang adlawa sa dinhinga bahina sa Mindanao ha. Wa mapugni gayud og wa kapungan. Kining padayong paghiniusa nining managtrato ano gikasal sila kagahapon adlaw atubangan na o gagawas na dinha sa may makilala municipal gymnasium human ang pagdayog lagi kagahapon adlaw gipadayon kining maong seremonya gani nanahi mo nga emotional usab ang magpares human mapadayon gayod kining seremonya sa ilang kasal.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 6:01 na ang atong oras sa higala nagpasa kita sa atong pagpanag-uban karong buntag. Maraming salamat sa inyong pag-uban gani sa atong trumanon sa atong mga kaubanan gikan din sa may Joy FM Pangil Bay sa Northern Mindanao o Joy FM Davao Oriental dinhing bahina sa ilang bahin sa Mindanao.
1: Tinig ng
0: gikan na din sa Joy FM 102.3 sa Ginabawan City. Kini si Tinig 43 sa John Andro Tabugok. Maayong buntag kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
4: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
5: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
6: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
7: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas. Itong naman yung mga wakuat ka ng kanaki na wala akong siya.
6: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika. Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
8: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay, 7 years old. Wala gyud kunta kay mga 3 years. Kita pa mga babae mamang need pud nato na mga inana nga bagay po no. 3 years na. So kag pagpanganak nako nang kuan, unsa man hintaw ha ni oy.
6: Unya, unsa imong gibuhat?
8: Katong ganado. Kita inom na sa imong bana. Uy, ginoo manguhit naman.
9: Pero pag take og ganado,
8: na, yung tapad naman pa. Uy, paramang naman mam.
6: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
1: Sulayi ninyo, naana sa mga butika.
10: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
11: Nagkuhan ko kung anak bitaw sa mga herbal niyo kumuhala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
12: Ano ginong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
11: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na likay-likay lang po ta sa kaon bitong mga tamis.
12: Pilay dad ni Munay?
11: 77.
10: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
0: Joy FM. 5 minuto na milabay ang takna sa alas 6.
1: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig, tinig ng bayan. Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.
0: Mayroon mo tayong mga katinig, welcome doon sa ito ang programang Tinig ng Bayan. Kini si Tinig Dos, Romy Lusfa, inyong makauban.
13: Siyempre, hold on your line. Keep your dial. Kini ang inyong kauban sa kahanginan, tingog 40 Ruby Padilla season.
0: Mga katinig, adlaw nga Martes, pitsa 9 sa bulan sa Hunyo. Gahapon na kaubang 40.
13: Grabe. Kasi naagahapon rong first day sa classes.
0: First day sa classes.
13: Grabe.
0: Na gitayog ba ang tibuok Mindanao, dili lang tibuok Mindanao kay
13: Pildi ay Malaysia.
0: Sang ang epicenter is na address sa tuwa sa Sarangani sa munisipyo sa Maasim. Adunay conflicting reports sa pagsugod kay ingon sa malapatan sunod glan na pod pero finally officially ang epicenter diha sa Maasim. Ang pila 7.8
13: ang 8 magnitude.
0: Ang magnitude. Ug mga katinig, dili lang tibuok Mindanao ang gitayog kundi appeal pod ang Malaysia kay kung 7.8 ang epicenter nato. Surprising din no, 7.7 ang nakaabot sa Malaysia.
13: Sumudagan day na murag kuryente. Gikan sa Pilipinas, labi na gikan din sa ato sa Mindanao, ang connecting line niya padulong sa Malaysia ron, pero ang gikatingad ana to wala kayo damages na reported sa Malaysia.
9: Well, of course, lahi po daw. Lahi po siguro, daghanag factors. One of the factors na ginatanaw is kining kalidad sa yuta. No? Kaya kining sarangani, kuan Magunilus, kay Murag Balason. And second siguro, kanang quality
13: sa mga building.
9: Sa mga building.
13: Strength sa mga materials. No?
9: So, dito sila, earthquake ready.
13: Kita ani, kinahanglan na gito mag-ready kay ginasigi na tagbisita.
9: Which is actually calling nga kanang local government diya sa tibok siguro sa Cotabato, especially General Santos City o katong mga Sandy ang yuta na amend ang ilahang mga requirements for building, no? Kanang
13: so attention ng ilang ubo or office of building official para dili makaubo kung dunay tayog. O gani, Rome, ang report sa Philippine Weather System, Pacific Storm Update, nitaho nga 35 na ang nangamatay, 12 ang missing, o 200 kapin ang samaron diri sa atua sa mga affected areas nato.
9: Lahi-lahi nga probinsya.
13: Yes, no, lahi-lahi.
9: So, pero most of the kaning casualties diya sa Sarangani nagikan, tama
13: yes,
9: ba?
13: Yes, diya sa Sarangani apektado po ang South Cotabato kay naapoy reported nga namatay sa ilaha. Siyempre sa Jensen. Naapod. Mura gilukot lang rom ang Jollibee, ang building sa Jollibee.
9: Lagi? Daghan og angles nga daghan din nakakuha og video no on, from different angles but just the same being one of the leading food chains sa nasod we did not doubt the kanang structural design sa maong kumpanya sa maong food chain but siguro gusto natin i-presume nga ang ilang structural design, ang consideration sa strength of materials is uniform throughout the country.
13: Yes.
9: Nagkalahi lang yun ang
13: nagkalahi lang siguro ang pundasyon sa yuta.
9: Sa yuta.
13: Kay asing bako lang kung kinapawan, dili ito mabungkag tungod kay ang yuta nato dili man sandi. Pero lahi kung Balason ning kay pagtayog dili makahold ang yuta.
9: Siguro mas maayo makahinabi nato ang taga Fibol sa kung available sila unya.
13: Si Abril. Yes.
9: Before nato makahinabi ang Fibol, sinapaning kamutan sa itong kauban, pero ato siyang unahon ang PDR mo.
14: Apo.
9: Nasa linya si
13: Abril Espadera.
9: Ma'am, good morning.
14: Lalaki.
9: Ay, sir.
13: Ang ato ang Provincial Disaster Risk Management Officer ROM sa Cotabato Province.
9: Welcome. Daghang salamat sa iyong panahon gigahin sa Tinig ng Bayan, sir.
14: Hello, sir. May contact
9: ka Robin. Of course, by this time, we believe aduna na kamo ay enough nga data as to katunyuhang assessment sa casualty and other damages sa diri sa atua.
14: Yes, sir. Mahimbot that. Actually, katong linog kagahapon, wala kita sa fatality, no? That's good news diri sa probinsya sa North Cotabato. Pero naalang kita yung mga kadaghanan actually ang apektado at si Romy katotong mga estudyante na nag-cause o ka ng mga nalipong o tungod po siguro sa kakulba. Po, no? So, ubay-ubay kini. No? Kasi kung atong mahinumduman, first day of class kagahapon, so, na yung mga estudyante na ginalagay yun sa hospital tungod kay na yung mga nalipong o nag-panic. Nakita mga recorded na mga minor injury pero dili po tayo isa seryoso kay natagaanan po dahil first aid group na manage po tayo. No? So kagahapon, gisuspend ang katong klase kay para ato ang mga team from the Department of Education o atong mga personnel mag-check atong mga eskwilahan kay kinanglanan man yung tinatawag nato ka ng infrastructure audit para mag-check atong kanyang structural integrity sa building. No? And then, katong mga damage assessment team sa atong mga local government units ni deploy usap kay para matanaw katong mga katong mga infrastructure, no, katong mga facilities na to, barangay health stations, barangay halls, katong mga multi-purpose building, no. And then, so far, naalay mga mga natin katong mga residential areas na nag-cause o katong mga nag-crack, no, mao pa nang ginakonsolidate sa atong mga LGUs karon kay para atong makuha katong tama o katong accurate nga data.
9: Mm-hmm. Pinaka-importante, sir, kining ato ang mga eskwelahan na ano, katong damage assessment, andun ang mga cracks because first time ni siya nga nahitabo nga murag kusog-kusog yun, but ang na-timing pag yun nga able sa klase, and then murag ubay-ubay nga mga eskwelahan ang naapektuhan yun.
14: Yes, sir. Actually, generally, ang recorded ni instrumental intensity dinis sa tuwa ni abot ng guntog, intensity 4, no?
9: Do ang intensity 4?
14: Intensity 4 katong.
9: Okay.
14: Yes, sir. So, intensity 4 katong instrumental na to, na intensity but pasabot na gagamit o katong mga instrument to dito sa Romy.
9: Mm.
14: So, no, na ay mga felt or observed intensities ng panalagsa na gabari kini kasi subjective siya na ay mga recorder niya mo to 5. Magka itong ato ang instrumento generally din sa ito ay mga intensity 4 or intensity 3. No? So kini siya na ma-feel day kini kay medyo moderately sa ito ang sa ito ang kani ito ginabasihan medyo na ano siya epekto kay kusog-kusog din siya, no? And then medyo nag-extend siya kasi ang linog dili siya, ang paglihok sa yuta dili siya biglaan, medyo taas-taas po siya, no?
9: Dugay-dugay.
14: So, siya, dugay-dugay po siya. So, mauning katong ato ang dirihinon sa ato, manageable lang ang epekto na not as compared katong dool-dool sa epicenter such as General Santos, San Gani Province. But nevertheless, wala gihapon na ito. Wala gihapon ta nag-anong sa ito pa nag-kumpiyansa, no? Mm-hmm. Kung ikaw makatong ato ang mga usually ang sistema ni katong mga teams na ito, no? Even either sa kapitolyo at mga engineers mid-check ang katong mga buildings hindi lamang sa local government units but katong ato ang mga tingin ato ang mga national line agencies. And then napatay kagahapon even katong ato mga boom trucks mga gamit siya just to assess ng importante din siya kay para matanaw gayud kay ang ginalikayan nato niini kay kina-expect nato ana si Rom na ini mga ingani ka kusog na paglinom na atin mga aftershocks, no.
9: Mm-hmm.
14: So mao utaw nga importante na ini ma-assess siya tungod kay kapos ni sa mga potential hazards but good to note na dinhi sa probinsya sa North Cotabato wala pa kami as of karong buta wala pa kami nadawat na reports ato ang mga counterparts.
9: Mm-hmm. Sir, how long will it take you to complete the assessment? And while ginahimo na to ang atuang assessment, unsa ang atong advice sa public?
14: Ang sa pagkakaroon, sir, nag-assure na ginahimo

0: Oops.
1: Yes, may buntag, Sir Abril. Gusto nga itong pangutanon with regard sa integrity sa mga building, especially kay Matag LGU, doon na may Office of Building Official, no? Unsa kahugot ang pagpatuman o are there new guidelines to protect every LGU sa kaning murag halos every year na pagbisita sa linog?
2: Actually, Mokrobi, ang kana sila ang atong Office of the Building Officials nga nakalad sa atong munisipyo o mga city, I suppose nagkasunod gihapon ka itong pagpatuman dito sa atong building code, no? Kaya kini siya ng mga specifications importante kini kay para masunod ka itong tama o ka itong pag-construct sa building, even itong mga mitigation measures na masunod, kay para kung naamay mga pagkusog ng mga paglinog sa hamani ini, masiguro nato nga katong ato mga ginihin dayot aning ato ang mas lingkon siya, no? Lingkon siya tungkol kay nasubay siya dito sa katong kuda o katong sa plano. But ang regular usap na regular conduct dito katong mga fire hazards at ang counterpart ng the Bureau of Fire Protection ay para kining mga inani na mga potential hazards ato agad siyang address taro.
0: Every municipality has a different building code from that of the other. Kaya we would like to presume, sir, nga siyempre, ining building code, nagalatid siya sa mga karang structural requirements in terms of strength of materials and with specific consideration sa the kind of soil that each municipality has. Tama ba, sir?
2: Ano siya, sir? Ang ating ito ang medyo standardized ito ang building code sa tibuok
0: province. Pilipinas, no? Ah, sa Pilipinas?
2: Sa tibuok Pilipinas. Tibuok Pilipinas. Ang okay niya gina-implement sa ito ang sa tawag ni Anik, gina-supervise ang bago i-construct ang building katong sa ito ang Office of the Building Official, no?
0: Regardless na sir sa kind of soil kung asa ipatindog ang maong building.
2: Ang ato sir is usually kanang naay standard, no? Meaning naay mga gina-check sila daan kung unsa ang mga klase ng mga design, no? Nagbabari na siya kasi sa ato ang lugar tama to, lahi-lahi man o kanang yuta, no? Kung atong mapansin, naapan na sila yung gina-reach na katungkol sa bedrock dito. And then, ay mga measures na pwede himuunon, no? Kaya ang uban, mga building, nasa slope areas, ang uban, nasa flat, ang uban, ang composition is, ang soil is medyo low, medyo clay, ang uban, sandy, no? So, tama to siya. Hindi gina-consider ni siya under this code. And then, I suppose, gina-implement to something din na kanang tarong no, din sa ito.
0: In fact, na ay in every every time nga magpatindog og usa ka building sa usa ka specific place sa gina-require gyud kadtong gituwag nila og soil testing, di ba, sir?
2: Yes, sir. Ana ay mga even kanang build na ana pag ini mga building permits na ay mga ingana kay initial na mga document mapamatuon tining nasubay atong pagpatindog sa building dito sa katong design nato ng guidelines.
0: Okay, balikan nato kining damage assessment. Pagkahuman aning inyong damage assessment, of course maghimong manghid mo og mga recommendation, but as of now, what would you advise kanang mga eskwelahan, sandali lang ha, schools and schools
1: mga public and, structures.
0: Oh, public structures. Actually ang nagtawag ang kanang sa tower bitaw sa Jansan sa airport, ato siyang tawagan na niya. Yes. Atong kumusta kay pati ang airport sa Jansan?
1: Mga palipara nagsuspend, no?
0: Anyway. Rubs, good na ko kay Sir Abril.
1: Yes. Lastly, Sir Abril, concern ko sa Kidapawan tungod kay doon ako'y personal knowledge nga ang Waan Elementary School has a facility, temporary learning facility, nga doon ay cracks. Please be part sa assessment o monitoring sa Cotabato Province, labi na kay sayod kita nga ginagamit gihapon sa mga bata.
2: Ay, sige, atong inot siya mamurubi, no? Sige, kay, akani siya, ato ang mga local government units kagahapon, mautong mga team, nag-deploy na ako yung mga team sa pag-assess sa kato ng mga, ano, ng mga structures. Actually, kagahapon ang coordinator sa kita sa ato ang counterpart from the Department of Education, kay para katong, ang concern nato is tama, no? Kana ng mga building, kay maupunto yes. ang katong instruction kagahapon sa atong provincial governor, no? Masiguro nga ka ato mga bata.
1: So, Sir Abril, sakit man, nabuhian ka na mo. Pwede ka maka-standby on the line while okay. atong pasudlon ang usagi hapon ato ka-resource person.
0: Okay. Nasa linya mga katinig, ang kuan manager sa, ano siya tawag gani?
1: Airport?
0: Airport sa, di, sa tower, sa Jensen, kay naka- balita kita nga isa sa mga dakog damage ang airport sa General Santos City. Maayong buntag si Sir Edgar Cueto. Sir, good morning. Welcome sa Tinig ng Bayan.
3: Hello. Good morning sa listeners sa JFM.
0: Yes, sir.
3: Una-una, i-correct na ako. Chief ko sa air traffic controller.
0: Okay.
3: Thank you. Airport manager.
0: Aha, thank you for the correction, sir. Chief sa Air Traffic Controller.
3: Yeah.
0: Kumusta, sir? Pwede na rin matagaan o update sa mga nahitabo o mga damage ko, no, diya sa airport?
3: So far, karon ang damage sa airport ang kuan lang ning terminal building.
0: Mm-hmm.
3: Medyo dili man yun worse kay wala may tayo makita nga crack sa poste o sa beam. Ang problema ang itong nakisami.
0: Mm-hmm.
3: Nga tagap kanang unay mga katong glass
0: sa terminal building
3: nga tumba na yung mga crack.
0: Mm-hmm.
3: Kalima o to ang priority ron nga ma-restore. Unya ang tower po napoy problema dito kay napoy mga cracks dito sa cab mismo sa pinakataas.
0: Mm-hmm.
3: So pa karon ang ginahimo na mo na kami ginaingon o notice to airmen ang operation nato karon until June 11 close for commercial flight.
0: Okay.
3: Except kaming military flight, humanitarian o government flight.
0: Mm-hmm.
3: Pwede rin na mo ma-accommodate mm-hmm. para na karon ang status until June 11.
0: Until June 11. By June 11, i-presume na ito nga kaning tanan nga mga ingon ni mo nga mga cracks o guban pang mga ceiling nga nangahulog will already be fixed by that time.
3: Wala pa ko'y assurance ana mm-hmm. kay actually gabi pa nang abot among mga structural engineers from central office. Nagbayad abaw sila, niabot sila din mga around 11 naman siguro to 11-12.
0: Mm-hmm.
3: So, karong adlaw mo na trabaho karon. So, katong among closure until June 11, kuwan pa lang na, tentative na siya.
0: Mm-hmm. Pwede pa siyang mabago. Pero kumusta ang runway, sir? Kay nagaingon man kang mga military flights, humanitarian na mission sa will be could be accommodated. But pasabot ang runway na to, okay lang na ma-landingan.
3: Yes, wala tayo nakita nga damage sa runway.
0: Mm-hmm. So, in terms of katong mga reservations at anong commercial flights canceled until June 11?
3: Yes.
0: Mm-hmm. So, daghang kayong salamat, sir, sa imong panahon. Basika doon na ka pa yung gustong ipaabot sa atong mga tingpaminaw sa Tibuok, South Central Mindanao, sa Davao provinces o diha sa Pangil Bay. Basika na yung mga pasahero from these areas.
3: Katong kuwan siguro na ay mga booking sa airline. So, adto lang mo magkuwan mo. Confer lang mo with sa gato kung asang airline mo nakabook ay kuwan mo ni fortuitous event ni what they control ani.
0: Mm-hmm.
3: So ang
0: ngunit tinawag nga force majeure.
3: Force majeure parang mabuso na ito pag-uho na ito tapos kuwan lang kaming namati lang itong mga update Hopefully, ma-restore na kay dakong epekto po ni sa ikanamid rin sa South Mindanao, Southern Mindanao.
0: Mm-hmm. Apektado ang tibuok Mindanao. Kaya, of course, whatever happens diya sa airport na to sa Jensen, which is one of the biggest airports sa Mindanao, siyempre, will also affect the economy of Mindanao and the country in general. Daghang salamat sa imong panahon, sir.
3: Okay, okay. Sige, salamat. Welcome.
0: Mm-hmm. Mga katinig, mo ko to si Edgar Cueto, no? Ang manager sa air traffic control diya sa General Santos City International Airport. Mga katinig, classmate na ko ni.
1: Bantog ra nga paspas kayo kang nakakontak, no?
0: Ah, classmate na ko. Bago lang minagkita ani diri, nag-reunion may 2 weeks ago.
1: Pasalamat kita Rom nga wala gyoy building nga nahagsak dito sa airport mismo, no? O kung doon na may mga repairs nga pagahimuon nga nakaapekto sa operation, still then napasalamaton kita nga wa gyoy kinabuhi nga nakalas.
0: Aha.
1: Sa ibang area, canceled gihapon ang flights.
0: Na wala kabalo, no? But of course, pagihapon sa linya si Sir Abril, no? Ang ato ang PDR RMO, sir. Dapat ba ka diya?
2: Yes, sir. Maling ako.
0: So, katong ganiyan na kahinabi ato lang kipasunod kay of course ang iyahang panahon absunon po da now nadungog ba siguro mo ang iyahang advice no nga tibuok tanan nga flights day sa ano tanan nga flights sa hangtod pizza unse no gi-cancel. So, maayo po siguro sa inyong part nga the same advice would also be cascaded dito sa mga katawhan. Kaya kan ba yung mga ano?
1: Mga katabatenyos nga nagabiyahe, no? By air.
0: Yes,
2: yes, opo, sir. Mm-hmm. And then, that gusto mo po dahil na po i-announce na hindi po sa to para sa itong klase na ay walo ka mga LGUs na natin suspension of classes.
0: Walo?
2: Natin 8, no? We have Aliosan, Antipas, Tabakan, Makilala, Tiktip, Tulunan, Makilala, o Masalam. No? Kanya ang walo nga nandito.
0: Walo.
2: For the walo classes suspension for the day.
1: Until when, sir, Sir Abriel, until when hangtod nus ang suspension sa ilang classes?
2: Karong adlaw lang sa Ma'am Rudy. Karong adlaw, this is June 9. No? So magpagawas na po ni kung na may mga progress sa either karong hapon or uma sa punta.
0: What about Kilapawan City, sir?
2: Ang sa pagkakaroon, sir, is ang sa tawag ni Ani sa Kilapawan. Kala i-confirm sa nako daan kay ang naa sa report na mo karon is katong walo pa lang LGUs na.
0: Mhm. But muabot ba sa inyo ha? Ano na ba yung mga request good considering murag chartered city man siguro ang Kinapawan, di ba?
1: Yes.
2: Yes sir, daga. Actually nag i-check lang sa namo i-confirm kay kaning among ginagunitan karon katong alam ni dokumento nga ginagunitan.
0: Mm-hmm.
2: Para i-double check lang sa namo for now, no?
0: Okay.
2: At kung walo karon nga nag-report is mao pato amo ang nadawat na report.
0: Mm-hmm. I-confirm mo na ito na unya, sir. But aside from schools na nagdeklara og suspension sa ilang mga klase, ang mga line agencies, government offices, yaning walo ka mga munisipyo yung imuhang gihisgutan na business as usual ba?
2: Yes, sir. Business as usual. Magpadayon ni hapon ka ito ang mga tugod sa itong mga opisina. Lalo na actually, mga panahon, may dapat na ay actually servisyo din. No? Kapag ina-remind na natin, after natin, mano itong mga pamilya nato, ang services naman sa gobyerno is nagpadayon lalo na sa mga inyari ng mga panahon.
0: Mm-hmm. Dari salamat, sir, yung mga panawagan.
2: Sige. Magpadayon na gihapon kita o maging vigilante. At the same time, kung naakita yung mga damage dito sa ato ang mga structure at report kita, coordinate kita sa ato ang mga barangay kapitan, isip chairman sa barangay DRRFCs para ma-appeal na ito sila dito sa listahan. And then, importante nga kung naapot kita yung mga naobserbahan, lalo na itong mga cracks sa ato mga balay, i-report na ito dahil.
1: Sir Abril, una ka finally mo depart sa ato ang program, pwede ka makahatag o emergency contact number in case nga dunay simbako lang. Gusto mo mo report no sa mga damages sa inyo ha. Duna sila'y direktang contact.
2: Ah, sige, Ma'am Ruby, salamat. No? So ang opisina, wala na siya ba Domingo 24/7, you know? Ang number na to ay 0946-146693. Ako otro, no? 0946-146693.
1: All right. Daghan kaayong salamat o hinaot sa mga musunod pa natong mga updating mamahimo og gihapon kabahin sa tinig ng bayan.
0: More power sir. Amping mo sa inyo ang suloy-suloy pag-assess sa kining epekto sa linog. Mabuhay. So mga katinig, Rubs, unsaon man to ni nga mura og first time nga ing ani ka dili dai nga nakakusog dito sa Kidapawan no kay ingon sila na lang sa mga 4 muto mo nga 4 to murag mas akong tanaw mas kusog gud ato mga niaging ano
1: but ang ikalahi lang kay ang unang movement sa una room murabag isayaw-sayaw ka iswing kunya na to'y pinabundak
0: dribble
1: ayo oo pag dribble adito nagyud hagsa ang usa sa mga structures of earthquake memory for Kidapawan katong Evas Hotel.

0: sa pagrikisa matod pa. Ato sa pagrikisa, narecover gikan sa iyahang posisyon ang usa ka cellphone. Usa ka kahang nga si Galileo Winston nga gisudlan sa gitudahang illegal nga druga. 5 ka nilukot nga aluminum foil nga kasagaran gigamit sa paggamit sa illegal nga substansya ug 11 ka putos nga adunay sulod nga gidudahang shabu. Gibutek sa kapulisan nga ang tanan nga mga ebidensya gilista ug gipailalom sa hustong dokumentasyon ato sa maong operasyon. Sa pagkakaroon, anaana sa kustodiya sa Ozamiz City Police Station ug gipasakahan na og tukmang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Samtang pa rin usab ang panawagan sa kapulisan ngadto sa publiko nga magtinabangay sa pag-report sa mga illegal nga kalihukan aron mapadayon ang kampanya batok sa illegal nga druga ug masiguro ang kalinaw kahapsay sa komunidad. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbay.
1: Ginaptang nga alas 7:43 ng oras, samantala kaugnay pa rin ang mga nangyari nga pagyanig agad namang kumilos ang Office of the Vice President para magpaabot ng tulong sa mga naapektuhan ng pagyanig lalo na sa General Santos City at sa Sarangani Province. Patuloy din ang ginagawang search and rescue operation sa gumuhong commercial building sa Barangay Kalumpang sa General Santos City kasunod ng 7.8 magnitude na lindol. Naghahayag din ang kanilang buong suporta para sa kalusugan na food truck o KFT sa mga pamilyang naapektuhan at nagkaloob din ng tulong at pagkain sa mga frontliner upang mapatuloy ang kanilang isinasagawang rescue operation. Ayon sa ulat, mahigit 150 mga rescue personnel at mga iba pang frontliner ang nakatalaga sa lugar para sa paghahanap sa ilang mga nawawalang mga residente. Samantala, nananatili namang nakaantabay ang OVP Southern Mindanao Satellite Office para magbigay ng karagdagang tulong at suporta na kinakailangan ng mga rescue team. Sa kabilang banda, pinakilos naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang lahat ng mga ahensya ng gobyerno matapos ang 7.8 magnitude na lindol. Ayon na sa Office of the Civil Defense at ang National Disaster Risk Reduction and Management Office, nakikipag-ugnay na sila sa lahat ng mga apektado mga lugar. Pinatitiyak naman ito sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, ihanda ang lahat ng mga relief goods at evacuation center, habang ang Department of Public Works and Highways o DPWH ay nag-assist naman sa pinsala sa mga kalsada tulad ng mga critical infrastructure. Sinuspindi na rin ang pasok sa lahat ng level ng mga eskwelahan sa Mindanao apektado ng malakas na pagyanig para na rin sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Naibalik na umano ang supply ng kuryente sa malaking bahagi ng Mindanao apektado ng 7.8 na lindol, particular sa Sarangani Province at karating na mga lugar. Ayon sa Department of Energy, halos naibalik na ang supply ng kuryente karamihan sa mga lugar na nawala ng supply matapos ang pagyanig. Sa paunang assessment, 4 na power plant, 2 transmission line, 4 na pribadong power utility at 8 electric cooperative ang naapektuhan ng malakas na pagyanig. Ngunit sa pinakahuling ulat, 2 sa mga power plant ang naayos na at bahagyang nagbalik na ang transmission services. Liban dito, ay nakapagbigay na rin daw ng serbisyo ang 4 na private distribution utilities at 7 electric cooperatives. Gayunman, nananatili pa rin walang kuryente sa mga lugar na sakop ng South Cotabato 2 Electric Cooperative Incorporated na kasalukuyan nakaranas ng total blackout. Ayon na kay Energy Secretary Sharon Garin, humigit kumulang sa 864,000 kabahayan ang naapektuhan ng pagkawala ng supply ng kuryente sa ilang bahagi ng lalawigan ng Sarangani, South Cotabato, Sultan Kudrat, Davao Region at mga kalapit na mga lugar.

0: Ganap na nga alas 7:45 na ang oras. Samantala, sa balitang pabansay, sinilbi naman kahapon na ang warrant of arrest sa kontratista nga si Curly Discaya kaugnay ng kasong malversation. Na walang kaukulang piyansa may kaugnayan sa kanyang pagkakasangkot sa kickback scheme mula sa flood control project. Inilagay si Discaya sa detention facility ng Senado matapos i-cite in contempt sa ilalim ng kustodya ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group. Isinakay si Discaya sa police sa mobile patungo naman sa Malolos, Bulacan para sa pagsasauli ng warrant. Noong Biyernes nang inisyo ng Malolos, Bulacan Regional Trial Court ang warrant of arrest laban kay Discaya kasama ang kanyang asawa ni si Sara Discaya at siyam na iba pang mga may kaugnayan sa kaso. Ay naman sa kampo ni Discaya, sinabi ng kanyang abogado na nalulungkot ang kanyang kliyente na mauwi ito sa kulungan sa kabila ng kanyang pakikipagtulungan sa pamahalaan. Dahil dito nagbanta si Discaya, kanyang ihahayag ang nasa isang daan at limang pong mga government official ang tumanggap ng kickback at nasangkot sa anomalya. Samantala, sa ginawa namang pagsalip na Blue Ribbon Committee hearing ang ipinatawag ni Senador Rafi Tulpo, ginawa na lamang nitong consultative meeting ang nangyaring pagdinig kahapon matapos hindi namang dumalo sa kanyang ipinatawag na pagdinig ang 18 mga dating mga miyembro ng Philippine Marines na nagbunyag ng katiwalian sa pamahalaan. Sa kabilang banda, nagpadala naman ang kanyang liham si Congressman Leandro Leveste sa tanggapan ni Senador Rafi Tulpo na umano'y namumuno ngayon sa Blue Ribbon Committee na siyang ipatawag para ibunyag niya ang katotohanan at mga ebidensya kaugnay ng nakawan sa pera ng mamamayang Pilipino. Alas 7:49 ng oras, sa balita naman na sa Ibayong Dagat. Kinundin na naman ng Iran ang ginawang airstrike ng US sa kanilang mga radar at coastal surveillance site. Tinawag nila ito bilang isang paglabag sa ceasefire deal sa pagitan ng US at ng Iran. Ayon sa Foreign Minister ng Iran, tumama ang strike sa regions ng Sirik at Kes Island. Depensa naman ng US Central Command ang pag-atake sa surveillance radar site sa lugar para maiwasan ang anumang pag-atake sa mga barko na dumadaan sa Strait of Hormuz. Sa balita ng pang-ekonomiya, epektibo na kanina ng umagang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo, kung saan ayon sa Department of Energy ay lalaro hanggang sa 3.77 hanggang sa 5.77 ang itinaas sa kadalitro ng diesel at buwaba naman sa 1.70 hanggang 30 sentimos ang binawas sa presyo ng gasolina. Depende naman sa magiging final na anunsyo ng mga oil company. Inaasahan na ding tataas ng mahigit sa 6.10 hanggang 8.10 ang kada litro ng kerosene. Hindi pa inilabas ang ng ibang kumpanya ng langis ang kanilang final price adjustment dahil sa nananatili pa rin daw ang bansa ay nasa ilalim ng State of National Emergency o State of National Energy Emergency. Kaya't lingguhan pa rin ipinatutupad ang fuel price adjustment. Ayon na sa DOE, ilang motorista na ang nagreklamo matapos ang patuloy na pag-akit baba ng presyo ng produktong petrolyo. Inanunsyo naman ang pagpapatupad ng pagbaba ng presyo ng LPG ng 1 piso sa kada bawat kilo nito na kung saan ay makakatulong ng malaki para sa mga sambayanang Pilipino. Alas 7:52 ng oras, samantala sa balita naman sa sports. Nasungkit ng Filipina tennis star na si Alex Yala ang kampiyonato sa WTA 125 Birmingham Open nang talunin niya si Nicola Bartonkova ng Czech Republic. Noong nakaraang linggo sa unang set ng laban, nahirapan na si Alex laban kay Bartonkova matapos magtapos ang dikit na laban sa 7-3. Gayunman, mabilis na nakabawi ang 20-anyos na Filipina sa ikalawang set. Nagawa pang lumaban ni Alex bago nagawang padapain si Bartonkova sa mga sumunod na set na nagtulak sa Filipina star sa deciding set. Sa gitna ng matinding pressure, matagumpay na naipagtanggol ni Alex ang kanyang service upang umabante ng 6-5 bago tuluyang na-break si Bartonkova sa huling laro ng laban para masilihan ang kampiyonato. At sumanyong kabuuan na paghahatid ng mga paunahing balita, itinampok ngayong umaga po ng Tuesday at 9 sa buwan ng Hunyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental. Kasama si Erwin Madhay at Renz Sumalinog. Ako naman si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo, 105.7 Joy FM.
2: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Ian Gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
3: Oh, tinuon siya niya. Nagpasalamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan rin dito, kura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika. Hamis na ang kutis o nawagtang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez, taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
4: Katong whitening soap gani, Yaki, i-try na ko siya og sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsang ng katol-katol, sa akong dawas ka ng saksapa man ito na ako nakuha. Gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karoon, nawala gamit.
2: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Looking for a college institution that truly cares about your future? Welcome to North Valley College, located at Kidapawan City. NVCFI offers quality education with the lowest tuition fee among all private schools in North Cotabato. Choose from our allied health programs, BS in Nursing, BS in Medical Laboratory Science, BS in Radiologic Technology, BS in Pharmacy, and BS in Psychology. Or take the path of service with our Social Science, Information Technology, Education and Business Program, BS in Social Work, Bachelor of Technical Vocational Teacher, Education Major in Food Technology, BS in Tourism Management, and BS in Office Administration. Dreaming of a tech career? We also offer BS in Computer Science, BS in Information Technology, and BS in Information Systems. For more information, please visit the website of North Valley College at www.northvalleycollege.edu.ph or our official Facebook page at NVCFI Official or call at 0951-305-3786. North Valley College, your gateway to brighter future.
6: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
0: Balik eskwela na naman. Busy na naman ang mga estudyante sa mga kaliwat kanang school activities. Mapapalaban na naman ang mga magulang o guardian sa malaking gastusin. Para sa future ng kanilang mga kabataan, lalaban sila hanggang sa dulo. Makamit lamang ang pangarap. Magulang, huwag hayaan ang iyong sarili. Mga anak, ingatan din ang iyong sarili para sa iyong kinabukasan. Ang Integrated Provincial Health Office o IPS o Cotabato ay nagpapatupad naman ng mga programa para tiyakin ang kalusugan ng mga kabataan at mga magulang, gaya na lamang ng mental health, dental health at iba pa. Ito si Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
7: Ang paalaalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
8: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.